Anim na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Medyo makulimlim po ang hapon namin dito po sa Kadapawan City. Live taloy. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Okay, ngun man ang tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta po mga ka-joiners? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Ug ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauban nato sa KTL si Danda Landan. Ug ingon man sa Caraga si Jamsville Mahel ug Louis Simon. Partner ko ngayon, temporary sa si Kuya Loy. Kay naapaman sa meeting si Mama Poms. Og ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kumusta mo diha, Sir Joel Elio ba ang naadiha? Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7. Thank you so much mga ka-joiners. Og ingon man ang nagasunod sa 99.3. Wow, FM sa Bislig, Surigao del Sur. Thank you so much po mga ka-joiners. And of course, kung diin tananukad, dinhi sa 102.3 sa North Cotabato. O gaingon man diha sa Cotabato City, kusog man ang 102.3 pero pwede po ninyo testingan ang 105.7. Kay murag makuha po diha mga ka-joiners. Sama sa akong giingon, ito na po ang ating programa nga Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Pizza 12 na po mga ka-joiners sa Oktobre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Oo, medyo paspas yud kaayo ang ano no, ang adlaw. Muni nga ang mga bata maingon nga, "Yay, grade 1 ako sunod." Ana po dayon ang mga tigulang, "Ay, pastilan. Kapaspas ragyod sa panahon." Kay kada adlaw madugangan man ang pagkatigulang. Duol na sa pagkatigok. Inana na siya mga ka-joiners, no? Pero dapat pasalamat kita, maabot nato ang 60, 70, 80, ana. Dapat malipay kita kay kaning mga bagong suno karon, no? Takabalo kung ha, makaabot ba ka sila sa kuan, sa isinta para mapahimuslan ang ilahang pension. O, di ba? So, inana na nato dapat tanawon. Kaya, thankful kaayo ta kung manigulang ta mga ka-joiners. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat, mga ka-joiners.

12 minutes ang pamangang ka-joiners makaraan ng alauna ng hapon o ng bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, ayaw mo kalibog ha, kaning talagsarami magkita ni Sir Loy. Unya, nag-program ko, nag-assist siya sa ako sa pagkakaroon, kaya wala pa si Pomelo. Unya nga, nung di man mo si Gani, mamani ato ang monitoring. So dapat naani, kaya diri ko nag-tanaw. So mga ka-joiners, no, amo tamong auhagon, please. Pa, kung may nakikinig man po sa inyo na may mga naging karanasan po sa mga produkto ng Yaki, halimbawa, yung ating Kidiyaki Vitamins, pwede po namin kayong tawagan at magkwentuhan po tayo para makatulong din po tayo sa ibang mga nanay na masabi po sa kanila yung naging experience po ninyo about po sa Kidiyaki Vitamins, halimbawa. Pwede rin po kung ikaw ay nakaranas ng rayuma at nagbilongga gold ka. So, pwede bang marinig namin ang iyong kwento? Kung mayroon kayong mga ganon, pwede po ninyo kaming i-message dito po sa ating live. Tatawagan po namin kayo at medyo mag-usap tayo ng kahit konti para marinig naman po ng ating ibang mga ka-joiners yung mga naging karanasan ninyo po sa ating mga produkto sa Yaki. Okay lang ba yon, mga ka-joiners? So sana okay lang po, ano? At syempre, bago natin basahin ang ating kasaysayan, naka-live streaming po tayo, mga ka-joiners. Kaya thank you for watching kay MJen Pugusa Jonaldo. Maing hapon, mami. Watching from Bual, Tulunan, North Cotabato. O, naanay, nagadungog sa ato adito sa Bual, no? Tulunan, midsayap niya. Request ako ng song, sabihin mo. Kuya Loy, request daw siya ng song, sabihin mo. Eh, butang na lang nato dito daan. And also from Dodong Obuta, pa-shoutout mami, yan nalinga kami nga disityo Katigugan, Barangay San Vicente, Katiel, Davao Oriental. Salamat kaayo dong, pila na kaha ang imuhang nasultihan nga naatay 105.7 Joy FM diha sa Katiel. Palihog dong ha, og salamat kaayo sa imuhang pagbantay permis sa ato ang live. Frelin Ma'am po Terry Martin, shout out po dito sa Kamarahan, President Rojas. Hello po sa inyo dihang dapita and also from Salvador Sumating, pa-request daw ng song Halaga. Doris Samungaing, maing hapon Mami Joy, kumusta po kayo? Pa-shout out from Sityo Kalyungan, salamat sa pagbasa Mami, amping always. Salamat kaayo Dory, kamo man amping mo dihang dapita, mga taga Kalyungan, kumusta na inyong karsada, no? Unta, naayo na gyud ang inyong karsada, og hapsay na ang inyong pag-agi-agi, ilabi na sa inyong mga produkto. Francesca Mabandos, thank you for watching. Halya Iman, maing hapon mami, salam. Langkila, Abapa, Corato at Babu City, Tua, Sabay at Andulana na nahikinig. Thanks mami and syukran from Bulawaba ng Marbel Matalam. Thank you for watching, Marifi Manginlaud ng Barangay San Antonio. Bellasita Kaligonan, thank you for watching. Rebecca Madanlo Husto, good afternoon mami, shout out po, watching from Sityo Kaliungan. Maris Francisquete, thank you for watching. Lai Nilive Obilin, Minong Garcia, hello po mami, ask lang po, ano mas best time pag-take sa Bilongga Gold at Yaki Capsule, before or after breakfast? Ako, iniinom ko talaga with lukewarm water in the morning with an empty stomach, no? Isa ka Bilongga Gold o isa ka Yaki Herbal Capsule. Buntag, wala pa'y sulod ang ako ang tiyan. 30 minutes bago ako mag-breakfast. Ganun ko po tinitake yung Bilongga Gold at Yaki Capsule kasi maintenance po ni Mami yan. Salamat kaayo sa pagpangutana. And also shout out kang kagawad Bing Balilahon o sa iyahang family. Sa mga Omani family, Kaligunan family o Gansa family, salamat sa produkto nga Yaki. Oh, unsa may imong ginagamit, Villasita, kay tawagan ta ka, ha? Oo, kung naamoy mga karanasan sa produkto, no, gusto ko makabalo, palihog kay manawag mi sa inyo. Unya mag-istorya ta ka dali dinhi sa on the air sa ato ang programa, ha? Sige daw. And also Manudos Math, shout out lang kami sa Marbel Matala Mami Family Aban Abas Bakana. Thanks kaayo sa pagbasa.
and Roniel AOR Cream. Hello, Mami, watching from Lahi Elementary School po. Ayan, maayo na, kay naduol-duol ka na sa imuhang family. Marites Jano Omani Vlog, Mami, palihog ko og timbaya sang taga-Pantuyan, Caraga, Davao Oriental. Palihog sang Sonata. Kinaraan ka ayo ba, Sonata? Na I miss you forever. Salamat po, Mami. And also from Jen Y. Rose. Nabay mang inana nga kanta karon sa akong pagkakaraang tao, Maragwa. I miss you forever. Anyway, Jenny Y. Rose, Mami, watching from Lang po. Request po ako ng song ng Dahil sa Pag-ibig. Sige, ng Dahil sa Pag-ibig. Thank you for watching, Vice Mayor Rican Caliguna ng Caraga, Davao Oriental. Kumusta po, Vice? Stay healthy and perform well. O, mauna ang gikinahanglan sa mga tao ang serbisyong totoo, matinud-anon. Thank you for watching, Vice. Marlon Parian, hello, Mami Joy, watching from Libungan, North Cotabato. Ayun, mayroon na tayong listener dyan sa Libungan. Pakibati ko lang asawa kong maganda, si Annalyn Parian. Salamat, Mami. Hello, guwapang asawa, maing pagpaminaw. And also from Dudong Ubuta, Madaigay, Dayanalinga ng Joy FM sang Poblasyon, Katiel. Ah, thank you so much, Dong. Oo, madayo na dumda kamayo, madayo na pagpanalingangan saan, kamayo mga taga Katiel. Oo, kung naamoy mga ID ni Mami, naamoy discount sa Yaki Products kung didto mo sa station mo palit. Ha? Naamoy discount. O wala pa mo'y ID, pwede mo muad to dito. Mangayok mo kay Dandalandan og ID. Automatic dayon. Oo, pero dilita na natong product, ha? Oo, kay kanang kape, pastilan. So, pa may ihatag intan nga discount, ana. Pero kanang capsule nato na may 10% discount, yaki oil og vitamins. Oo, ambot ka ha ang sabon kung madala pa. Inana, kanang para maka-discount mo, basig makahapit mo dito, highway raman to, hapit mo dito, mga yung mo og ID. Para sa tanang panahon, mapalit mo na may discount. Pero, dito lang nasa stasyon, ha? Basig may mo discount dito sa mga butika, dili mo nila hatagan. Diha lang yun sa radio station. Okay, and also Jason Omani, shout out from Sitio Tagbanahaw, maing hapon. Maing hapon mga taga-Sitio Tagbanaha, no? Pila na katuig na to. Sige, ilaban niya ang kamayo karsada. Kumusta da ba kaha? Kay kya badjitan da man gayo dyan. Inday, do, yakaabot ngan saan kamayo. No, unta, yak nakaabot na. Grabe atong paningkamot diha gyud sa una nga mapasulod gyud na ni anhing Governor Ma'am Cora, no? Kay naapil man gyud na niya o gani man nasugdan. Kung na ay magsusi in town untaan na aron mapadayon, na mahatagan mo og sayon nga mga pagbiyahe ilabi na sa inyo nga mga produkto. Maayong hapon, madyan na dumda mga taga-Tagbanahaw. And also pasikaman na laster pag-greet po kay June Relo makakaid. Palagi po yan nakikinig. Ayan, hello po sa inyo dyan. Doy Felix Lombong, kumusta da ka? Always may nakikinig sa imong program. Pa-shout out sa Lombong family, desa Sitio Bantolina, especially sa Gagama, Pamugtian family, and Malitok og Madanlo family. And request daw og song, pinaasa mo lang ako. Sana ma-play, Mami. And from Lagalaga, Mami, good afternoon. Pa-shout out from Mundas family and sa asawa kong nagabiyahe ngayon. Mag-ingat po kayo palagi. I-armutya, watching and request po ako ng song. Request daw siya ng song na Hain ang Utlanan. Ah, otro pong kinaraan. Okay, mga ka-joiners, 22 minutes na po makaraan ang ala una po ng hapon. Alam mo yan, minsan nawawala yung ano natin. Pero wala pa yung nag-text, no, nga pwede na to tawagan. Ayaw mo kaulaw, no? Kabalo mo, dako kaayo nga tabang sa ato ang ubang mga ka-joiners nga wala pa nakasulay sa ato ang mga produkto. Mas maayo gyud na nga kanang
sa inyo gyud nila madungog, no, kaysa sa amo alang permi kung unsa ang nahatag nga benepisyo sa inyo sa ato ang mga produkto niyaki. Bisag unsa nga produkto gusto namo kana nga mahibaw-an, ha? Salamat kaayo og ni ana ang kaagi nga atong basahon. Matod pa niya, dear Mommy Joy. Magandang hapon po sa inyo, Mommy. At sana mabigyan po ninyo ng pagkakataon na mabasa ang aking kasaysayan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Moner. May asawa na po ako, Mommy. Pero hindi po ako pinalad na magkaanak. 12 years na po kaming magkasama ng wife ko. Inaamin kong madalas napapahiya ako. Alam mo naman ang mga barkada. Wala daw akong magawa, wala akong kakayahan. Pero mahal ko ang wife ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na personal na buhay na yan ng tao, bakit yung papinakikialaman? Pero dumating po yung pagkakataon, Mami, na hindi ko napigilan ang sarili ko. Sobrang nanliit na po kasi talaga ako, eh. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. May magandang trabaho po ako, may pera ako. Kaya madalas, niyayaya nila akong mag-chill. Ako naman po ang gumagastos dahil alam ko, ako ang meron. Pero ang hindi maganda, kapag medyo may tama na sila, ako naman itong pinaglalaruan. Baka daw kulang ng pagmamahal yung relasyon namin mag-asawa. Sayang daw ang asawa ko, napakaganda at napakasexy. Bakit hindi ko maanakan? Tao lamang po ako, Mami, at minsan nadadala po ako ng mga kalokohan na istorya nila. Dumating na po ako sa puntong tinatanong ko na rin po talaga yung sarili ko. Kung wala nga ba talaga akong kakayahan na maanakan ng asawa ko? Kaya dumating din po ako sa punto na kinausap ko na po talaga yung wife ko. Ano ba talagang problema sa atin? It's been 12 years na magkasama tayo. We've been together for 12 years and yet until now, wala pa rin. Mahinaon na sinabi sa akin ng asawa ko. Mahal, ba't ka kasi nakikinig sa mga sinasabi ng mga tao? Bakit mo sinasayang yung panahon mo sa kanila? Di mo ba napapansin? Pinaiinom mo sila, pinakakain. Ngayon, pag may tama na, ikaw naman itong pinaglalaruan. Ano kaya kung dumistansya ka na muna sa kanila? Pero alam mo, Mami, parang feeling ko hindi nasagot ng asawa ko yung tanong ko. Kaya inulit ko sa kanya, ano bang problema sa ating dalawa? Bakit hindi tayo magkaanak? Hindi natin pinag-uusapan yung mga kaibigan ko. Ikaw at ako. At yung magiging anak sana natin. Ano bang problema natin? Medyo nagalit sa akin yung wife ko. Sabi niya, anong tanong yan? Nakita mo naman lahat kami magkakapatid. Pare-parehong may mga anak. Yung iba hirap na ngang mag-control, eh. Kayo, di ba yung kapatid mong babae wala ring anak? Yung kuya mo, di ba iisa lang yun din yung anak? Ang tagal din nilag ng kaanak. Parang hindi yata ako yung dapat na tanungin mo. Siguro sarili mo. Parang tinamaan ako noon, Mami. Tumahimik ako. Tumayo kasi yung wife ko.
pumunta ng kusina, uminom ng tubig. Feeling ko, na-hurt ko siya. Nasaktan ko yung feeling niya. Kaya agad-agad niyakap ko siya at sabi ko sa kanya, "Sorry, mahal. Hindi ko sinasadyang saktan ka kung na-offend man kita. Siguro gusto ko na rin siguro lang talaga magkaanak. At tama ka. Why you? Dapat sarili ko ang dapat natanungin ko." Halos hindi ako makatulog sa gabing yun, Mami. Iniisip ko talaga kung bakit. Inisip kong pumunta sa doktor alone para tanungin kung ano ba talagang problema ko. Pero nauunahan po ako ng takot. What if ako talaga ang may problema? Paano pag nalaman ng asawa ko na ako yung hindi pwede makapagbigay ng anak? Alam ko, gustong-gusto rin ng wife ko na magka-baby kami. Dahil siya rin ang may gusto na magpakasal na kami noon. Dahil gustong-gusto niya na ng baby. Pero alam kong na-frustrate siya. Hindi man niya sinasabi, pero ramdam ko sa mga kilos niya. Pag nakakita ng bata, kahit na sa TV, tuwang-tuwa, aliw na aliw. Kaya ako tumatahimik lang. Wala naman akong napansin na nagbago ang wife ko. Siya pa rin yung malambing, maasikaso, mahilig magsurpresa, mag-iiwan ng note sa kama, sa dining table, kahit na sa banyo. May mga sweet note yan na iniiwan. Mahal na mahal ko ang wife ko. Takot na takot akong mawala siya sa akin. Kaya tuloy ngayon natutorture ako, Mami, kung paano po ako kami magka-baby. Even once, hindi ko rin narinig sa wife ko na yayain ako para magpatingin sa doktor. Siguro dahil siya sa sarili niya, sigurado siyang okay siya. Maaaring dinawarin niya ang pagpapa-check up without me knowing. Baka kaya ayaw niyang banggitin sa akin or pangunahan ako na magpatingin sa doktor dahil ayaw niya na ma-offend ako. Alam mo yung mga ganun. Kaya Mami, sometimes parang hindi ko na maintindihan kung ano ba talaga ang love. Mahal ba ako ng wife ko? Ano ba talaga ang pinaka-importante sa mag-asawa? Hindi ba talaga magiging completely happy pag walang anak? Ang daming katanungan, Mami. Pero hirap na hirap po akong sagutin. Hanggang sa isang araw, may biyahe ako. God knows, hindi ko talaga pinlano na magtaksil sa asawa ko. Pero sa panahong yun, hindi ko alam kung bakit nangyari na may nakilala akong babae. Nagkasundo kami. At doon ako natulog sa room niya.
hindi ko rin alam kung bakit ko na ikwento sa kanya yung problema ko na hindi kami magkaanak. Feeling ko yung babae, matagal ko nang kakilala. O talaga lang ba? Napraning na ako dahil sa gusto kong magkaanak. Hanggang sa na-realize ko na ano bang ginagawa ko? Bakit ba ako nagkukwento sa isang estrangherang ngayon ko lang nakilala? Iba siya sa kama, malikot. At ang sabi niya sa akin, baka nasa wife mo ang diprensya. Hindi siya marunong magdala. Parang na-challenge ako noon. Alam mo, Mami, dahil sa challenge na yon, madalas kaming nagkikita ng babaeng yon na hindi ko namalayan. Unti-unti na palang sinisira yung relasyon namin mag-asawa. Inabot po kami ng 5 buwan na laging nagkikita ng babaeng yon. Wala akong maramdaman na pagmamahal sa kanya. Ang gusto ko lang na kung mabubuntis ko ba siya. Hanggang sa na-realize ko na bago pa man tuluyang masira ang relasyon ko sa asawa ko, matigil na. Kaya kinausap ko yung babae at humingi ako ng tawad. You know from the very start that I am a married man. Kung ano't ano man, hindi kita pwedeng panagutan. Salamat sa mga panahon na naging magkasama tayo. We shared a lot. Pero gusto ko nang putulin na natin to. I love my wife. At ayokong humantong kami sa paghihiwalay. Hindi ko masabi sa asawa ko, pero to God, humingi talaga ako ng tawad. At ngayon, Mami, nakukonsensya po ako. My wife never changed. Ganon at ganon pa rin. Kaya sobra po akong nakonsensya. Ano po ba ang dapat gawin? Sa dami-dami ng kinatatakutan ko, Mami, hindi ko na talaga alam kung ano ang mabuting gawin. Sana mapayuhan po ninyo ako. Sana makatulong ito sa aming mag-asawa. Sana, Mami. At maraming salamat kung mabigyan mo man ito ng pagkakataon sa iyong programa. Hanggang dito na lamang, gumagalang Moner.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 40 minutes ang po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon, makulimlim pa rin po ang hapon dito namin dito po sa Quidapawan City. Sa inyo po, kumusta mga ka-joiners, no? Madalas nang umuulan sa ibang mga lugar. Halimbawa sa Davao Oriental, kumusta po ngayon? Oo, kawawa naman kantong mga nagabulad og humay, mais, og unsa may gipang bulad, mga linaban. Nahalahi po sana na ninyo, no? Kanang mga palay diha, lisod kaayo na og maulanan, no? Pagkatapos, pagkaugma, dili na siya mabulad, dili mainita, unsa kay mahimong resulta. Baka mawala na yung, quality ng rice. Oh, di ba? Dili ako masyado kabisado dyan. Pero tingin ko, isip ko lang, baka ganun ang mangyari. Pero sana maingatan po, ang mahal po ng bigas ngayon, ang napakahirap po ng buhay ngayon, mga ka-joiners, ano po? Kaya sana masino po natin yung kung anuman ang meron po tayo. Sa makausapan, daghan kaing salamat sa tanang nagapatronize og padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong yaki, no? Daghan kaing salamat sa inyo mga ka-joiners, sa mga mami, lagi kong sinasabi sa inyo, subukan po ninyo na mag-Kidi Yaki Vitamins ang baby nyo. Oo, wala pa po talagang nag-dare na mag-share ng experience po nila tungkol sa ilang baby nung pinainom po nila ng Kidi Yaki Vitamins. Gustong-gusto ni mami makarinig sana, ano? And also yung mga natulungan ng Belongga Gold, kanang may mga rayoma o arthritis, kanang adunay mga bukol-bukol. Oo, maganda sana yung ganun, ano? Para ma-share po natin sa ating mga ka-joiners na mga nakikinig po ngayon. Pero yung mga hindi pa po nakasubok, pwede po ninyong subukan yan, mga ka-joiners. Lagi kong sinasabi, sa dami po, sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila karon, kanang dapat kabalog yun na maniid. Grabe sa social media, di ba? Napay mga sabon, napay pampapayat, nga pag inom ni mo, huyos dayon. Kumbaga, hindi ka panipaniwala. Sabon, pagsabon, puti dayon. Inana, good. Abot ginaunsa na sa computer, no? Pero naarama na sa ato, ah. Pero daghang yun mga tao nga musulay. Ilabi na kung very convincing ang mga ginaistorya. So ang ako permi ginaingon sa inyo ha na sulay lang ninyo, no? Og kamo na ang istorya kung unsa ang mahatag sa inyo ha nga benepisyo. Mo rekomenda lang si Mami sumala sa amuha apod na himo nga experience, pero mas maganda kanang kamo gyud mismo ang istorya pod, no? Mo istorya pod sa amuha. So ginadare namo na nga naay mo ingon ana sa amo. Og naami mga sorpresa sa ingon ana, dili lang namo iistorya. Oo. Kung gusto ninyo nga magkwento, i-text lang ninyo ang inyohang numero kay tawagan mo kanang tinuod lang ha. Kanang tininuod ang ato ang trabaho diri, dili lang nato haluan og ganang dili maayo kay daghang nagapaminaw sa atoa, og aduna po yung mga tao nga mga matinud-anon nga nagapaminaw sa atoa, unya kung mahaluan ta og pipila nga dili matinud-anon, oo, igo na ta makasira pod sa ilahang mga maayong panghuna-huna, ha? So thank you so much po, kompleto ang ato ang mga produkto sa pagkakaron. So mauna ang ako ang ginaingon nga sulay ninyo ang mga produkto sa Yaki Liniment Oil, hindi lamang panghaplas kundili makaayo pod na siya sa mga katul-katul sa panit. Munang sulayan ninyo, makapaundang pod na siya sa dugo kung adunay masamaran. Nasubukan na po namin yan. Sana kayo naman din ang makapaundang.

0: Dear Mommy Joy.
1: For 29 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng ala, una ng hapon, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-joiners, Atenelli Cabanilla FC, Mami, mainit na hapon, watching from Tacorong City. Aso, mainit ang Tacorong ngayon. Hexagon Green, good afternoon Mami, pa-request po, Taxil. Thank you po. Oh, Taxil daw. And also from Villa City, Kaligunan,

0: Longga mami, kay grabe kasakit ang akong tiil og ulo nako. Gitumaran lang nako og bilongga. O kani maayo ni nga tawagan nato, sige daw. Okay lang ba Villasita nga tawagan ka namo through Messenger ba? Pwede lang maghihapon Messenger. Tawagan ka namo ha, ikwento mo. Ayan. And also from Masangay Gladys, maayong udto. Thank you for watching. Marian Alisna, mami pa shout out from Davao City. Pagpila sa ato ang mga ka-joiners ka mga naka-live karon. Sige daw, atong tawagan si Villasita. Pero while ginaasikaso pa ni Pomelo na matawagan nato si Villasita, balikan natin ang ating letter sender na si Moner. Magandang hapon sa iyo, Moner. Kadalasan, mga babae po talaga yung mga nagpapadala ng sulat tungkol sa yung hindi magkaanak, pero ngayon ikaw mismo lalaki. Alam mo Moner, hindi lang naman ikaw nag-iisa, 'di ba? Maybe you're just one in a million na mga mag-asawang hindi pa magkaanak. 12 years na ay uban diha, 20 years na pag maagang nag-asawa, nagkakaanak pa, no? Now, gusto kong intindihin na parang humahanap ka lang ba? You are creating your own trouble. Wala namang sinasabi ang asawa mo. Grabe ka professional yung asawa mo. Kahit na nga mag-asawa kayo, tama ka, baka siya sa sarili niya, gumawa siya ng paraan at maybe nalaman talaga niya na wala sa kanya ang problema at maybe nasa iyo, pero wala siyang sinabi. So ganito yon. Huwag mong idamay yung pagmamahala ninyo sa isa't isa doon sa dahil sa hindi kayo magkaanak. Diba? Kasi nung mag-asawa kayo, nung nag-decide kayo na magpakasal para maging mag-asawa, diba? Ano ba ang unsa ang hinungdan? Ano ang dahilan? Diba? Because you love each other. Mahal ninyo ang isa't isa. Kaya kayo humantong sa puntong gusto ninyo ng maging mag-asawa para magkasama for life. Mauna ang usual nga mga plano sa mga nag-aasawa. And hopefully, magbunga, magka-baby. Ganun lang naman yun. Pero bakit mo inuugnay yung hindi mo pagkaka-baby, yung hindi ninyo pagkakaroon ng anak sa pagmamahala ninyo? Na ikaw man mismo ang nagsasabi na never naman nagbago ang wife mo. Kahit na hindi kayo nagkaanak, pero sweet pa rin siya, maasikaso pa rin, walang nagbago for 12 years. Pero ikaw itong natataranta. Hanggang sa tingnan mo, sa katataranta mo, sa kaiisip mo na magka-baby, saan ka dinala ng pag-iisip mo? Dinala ka sa kasalanan. Nahulog ka sa pagtataksil sa asawa mo nang dahil sa kaiisip na gusto mong magkaanak, na gusto mong subukan sa iba-iba. Sa halip na gumawa ka ng ubusin mo yung lahat ng kaparaanan para sa asawa mo, para magkaanak kayo, eh, humanap ka pa ng iba. O sing ngayon, for 5 years. Bakit? Sa tingin mo ba, basta-basta na lang magpaanak sa'yo ang babaeng yon, na alam niyang may asawa ka, na alam niyang hindi mo siya mapapanindigan, na magiging bastardo o bastarda ang magiging anak ninyo kung sakasakali? Eh, di mas lalong hindi mo dapat asahan yun eh. Oo, di ba? Hindi mo ba naisip yon? Na baka akala mo dahil sa sumiping sa'yo, okay na magka-baby kayo. Siyempre yung babae, alam niya may asawa ka, di ba? So hindi naman siguro ganun kabobo yon para hindi rin niya isipin yung safety niya. Kaya sabi ko sa'yo, gumawa ka ng sarili mong problema. Na sana ang ginawa mo, mag-usap kayo mag-asawa. Yung bang huwag isisi sa kahit sino sa inyo yung mga sitwasyon. ano ba naman yung sabihin, okay lang ba sa'yo, mahal? Pagpatingin kaya tayo sa doktor? Para kung sino man ang may problema sa atin, baka magawa ng lunas, baka magamot, para magkaanak ta o magkababy tayo. E di ba pwedeng ganun? O di ba? Siyempre siguro, kahit na kung may ginawa man yung asawa mong sariling kaparaanan niya para siguraduhin siya sarili niya kung hindi ba talaga sa kanya ang diferensya, talagang papayag yun sa gusto mo. Ayaw ka lang talaga niyang pangunahan. Dahil maaaring iniisip ng asawa mo, wife mo, na ma-offend ka, na maulawan ka, mapahiya ka, na masakitan ka. Alam mo yun? So yun dapat ang ginawa mo. Pero okay lang, nagkasala ka pero agad-agad bumalikwas ka. Dahil hindi mo nakalimutan na mahal mo yung asawa mo. At sa 5 buwan na sumisipin ka sa ibang babae, sasabihin mo na wala kang pagmamahal doon? Naku, hindi totoo yan. Gusto mo yan. Ginusto mo. Kaya kung hindi ka bumalikwas, doon na talaga yan papunta. Madidevelop kung ano ang meron kayo. Mabuti na lang at bumalikwas ka. Hindi naging problema yung babae. Marahil alam niya na may asawa ka from the very start. Yung pagmamahal. Alam mo yung pagmamahal. Pagmahal mo yung isang tao. Lalo na sa ganyan. Na gusto ninyo magkaanak pero hindi kayo nagkaanak. Pero nakita mo yung wife mo na nanatili. Yan ay tanda ng pagmamahal. Yung wala kang pera. Wala ka ng kaibigan, halimbawa. Kung mawala man ang lahat sa'yo, sa ano ang ganda ng buhay mo, pero nananatili pa rin yung asawa mo dahil sa pagmamahal yan. Oo, ikaw talaga yon. Ikaw talaga yung pagiging ikaw mo ang minahal niya. Alam na niya ano ang mga kahinaan mo. Alam niya kung ano yung mga pinaggagagawa mo, pero tahimik lang siya doon dahil ang mas mahalaga sa kanya, yung ikaw at siya. Ayaw na niyang gumawa pa na ibang mga bagay na maaaring ikasira ninyong dalawa. Pag-ibig yan, pagmamahal yan, na kahit na sa dinami-dami ng mga naging problema sa buhay, sa dinami-dami ng pinagdaanan, kahihiyan, pero ikaw at ikaw pa rin yung pinipili ng asawa mo. Pag-ibig yan. Pagmamahal yan. Yung taong ilang taon mo nang nakasalo, nakatabi, kasamang tumawa, ang hirap-hirap na mawala sa'yo yan. Pagmamahal yan. Sinasabi ko sa'yo. Kaya, huwag na nating pahabain pa. Andyan pa rin yung pagmamahalan. Kahit nawala kayong anak. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Hindi pa naman nag-menopause yung asawa mo. Agapan nyo nang ikaw na mismo ang magyaya na pumunta tayo sa doktor. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Check natin kung ano ba talaga ang problema. Gawing simple lang yun. Huwag mong gawing mabigat na problema yun. Kasi alam mo, gift yan eh. Regalo yan eh, sa kataas-taasan. O, nag-asawa kayo, nagpakasal kayo dahil mahal ninyo ang isa't isa, gusto ninyong makasama ang isa't isa. Pag nagkaanak tayo, regalo yon sa atin ng Panginoon. So, yun. Kung ibibigay, salamat. Kung hindi, siya lang ang may alam sa kung anuman ang mga kadahilanan. Ano ang mahalaga ngayon, Moner? Mahal mo ang asawa mo? Mahal ka ng asawa mo. Maging masaya kayong dalawa at yan ang panghawakan ninyo. Kung bibigyan kayo ng anak, salamat. Pero kung hindi, huwag natin questionin ang mas higit na nakakaalam kung ano ang ikabubuti ng isang tao. maging masaya kayo sa buhay na meron kayo. Gawin nyo lang naman ang lahat na pwede ninyong gawin. Pero kung wala pa rin, tanggapin ninyo na kayo lang talaga ang meron sa isa't isa. Huwag ka nang humanap ng kung ano pang problema. Kaya kung tinatanong mo, may pag-ibig pala, of course, nandyan lang yung pag-ibig. Dahil kung hindi, meron ng bumitaw sa inyong dalawa. Pero sa kabila ng lahat, nananatili kayo sa isa't isa. At bakit? Dahil sa pag-ibig. So yun. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagtitiwala mo po sa ating programa. Sana hindi pa huli ang lahat para sa inyo. Pero sabi ko nga, kung wala man, hindi ibig sabihin na hindi na kayo magiging masaya. Maraming salamat and good luck kung ano man ang mga planong gusto mong gawin. Thank you so much. Naku mga ka-joiners, wala naman tayo oras. O niya, nakontak? Ah, okay. So, wala si Villasita. Siguro next time na. Baka hindi pa siya ready. Wala naman tayo oras mga ka-joiners. Uy, biglang sumingit si Haring Araw. Biglang uminit dito po sa Kinapawan City mga ka-joiners. Kumusta po? Gusto ko lang talaga sana na makatanggap ng mga message galing sa Misamis Occidental. Oo, yung mga sumusunod sa 87.7 Joy FM dyan. Di ha? Na ay magka-interest ba nga magpadala og message, bisag mangumusta lang, ana ba? Kay gusto namo mahibaw-an kung hangtod asa gyud diha sa Misamis Occidental nag-abot ang ato ang programa. Kay kaning naka-live lang sa 102.3 diri man ni nanukad sa kaning diri sa Kidapawan, ha? Oo. Nakontak namo si Villasita kat saglit lang. Hello, maayong hapon, Villasita. Hello? Agoy, hinay ang signal ni Muday. Hello? Sayang, no?
1: Hello?
0: Ayun, oo. Madayaw na dumdan. Villasita. So, hinay ang signal mga ka-joiners. Igura gyud siya naka-hello. Sayang, gusto niya mag-share, no? Bilongga Gold naman tong iyahang gi-take matod pa niya sakit iyang tiil o ang iyang ulo. Gitumaran lang niya og Bilongga Gold. Duha sa buntag, duha sa udto. O maayo kaayo ang iyahang tulog. Salamat kaayo, Villasita. Pasensya na ha. Medyo mahina kaayo ang imuhang signal. So mga ka-joiners, wala naman gitay igong oras. Sa kinatubok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM o sa Cotabato City. Thank you so much po mga ka-joiners. O sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Shukran. Ano lang ang mga pagalitan ng mga Muslim, mapaghinginig sa kita ng saguna. Siya ka programa tano. Thank you so much. And also, dito po sa 102.3 Joy FM sa North Cotabato, kung diin tanukad si Mami. O siyempre, maingon dayon ang taga-chat radio di Polog. Oops, ayaw kami kalimti. O, di ba? Salamat kaayo sa inyo, ang mga nagsunod sa 99.7 chat radio sa di Polog. Sir Elio ba ang kauban diha, Joel? Salamat sa inyo, kaayo. O sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Maraming salamat. O sa tanan nato nga mga naka-live, mga taga-paminaw sa radyo, sa ilang mga cellphone, salamat ay kaayo sa inyohang pag-uban permi kay Mami. Adlong Lunes, petsa 12 po sa buwan sa Oktobre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Ayan, mga ka-joiners, no? Pero saglit lang, silipin natin, sino ba talaga yung may birthday karon? Birthday. Ay, gakamang. Nini Madanlo, birthday ni Nini Madanlo karon. An Ababs, happy birthday. Cleo Su. Jafaya Joy Mabandos, happy birthday. Og ingon man si Aguilar Analiza, happy birthday. Eper Ilyaga, si MD Yadni. Happy birthday. Day Padang Gagama. Happy birthday, Rowen Sumalinab. Fred Lynn. Happy birthday. O ka na, og si Kapalit Ryan kahapon ni Christy Sumambot Enriquez kahapon po ni. Happy birthday sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary sa lahat ng may mga sineselebrate na anniversaryo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Salamat kay Kuya Loy. At mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na lagi magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Ana pa sila, Mami, nganong naunsa ang imong tingog? Muraglain lagi. Okay raman akong tingog, di ba? Nadako. medyo naigamay sipon lang si Mami, pero pagaling na po ito, ha? Mag-ingat po kayo, inom tayo ng tubig, huwag tayo makalimot, no? Ang heat stroke. Ayan, sa mga lugar na nag-uumpisa na pong umulan, gasugod na ang ulan, katong dali ma-erode ang lupa, kanang dali ma-anas, oo, mag-landslide, ayun. Amping kita mga ka-joiners. Mangandam na ta, karon pa lamang daan. Kabalo na ta kung unsa ang sitwasyon nato, busa dapat na nagapangandam, nagyud taan na mga ka-joiners. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini, mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan. Ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala, ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanig yun ng Bilongga Gold Herbal Capsule. Mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ka ng mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, namaga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuagayodayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang moingon mi sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o ribcage, o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi, good ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oo, mauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba, mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ko pag-testing nung sa Bilongga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na naayo.
5: Duwa ka pad lang ang yan.
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing kay wala may kwarta. Kaya ako nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.

0: Dini na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
1: Mami Joy.

alas 2:29 na po ng hapon, mga ka-joiners. Ilang minuto na lang or... Ilang minuto. ilang minuto na lang sa merienda, no? At mag-aalas 3 na. Pero ang iba dyan, naka-merienda na. In advance. Okay, may merienda na talaga, no? May lamig kayong saging. Anyway. Hello kay Analiza, matukol masugod din ha. Nga naminaw. Amo man kay shout out daw sa iyahang palanggang si Jonga Kabungbong. And hello sa iyahang pods master nga buutan man siya na sila sa bakery. God bless you and salamat po. Hello kay Soledad Masugod. Ang hapon pod kay Lynn de la Torre Makapobre. Soy ko Rochelle. Hello sa mga taga Puro Kaube 1, Barangay Taukanga sa mga Masanggid, Donato family, Bangkiling, Soy ko family. Salamat and hello kay It's Me, Keroy Talon. Shoutout kay Jenard Agimod from Kaningag. Ang pagbati mula kay Boss Keroy. Salamat po. Hello kay Mary Luz Gogo. Noni Tindoy. Oy. Hello diha Noy. Kumusta Noy? Mainit daw sa Davao. Sige, amping-amping. Jong Maymad. Hello, kumusta po? Watching from Binaton. Salamat. Kay Darrell Pondang din sa Caraga, Davao Oriental. Salamat po sa pakikinig. Hello din kay Marian Alesna. Good afternoon. Request po ng song. Minamahal pa rin ako ni Darrell Ong. Thank you. Good afternoon, Mami. Request po ako ng kanta. Wala na talaga ni Clarice De Guzman. Hello kay Darrell Pundang, Arnold Vlog, Magno Magbutong Siba, maayong nga pagpaminaw. Kay Beneto Malito, shout out iha sa mga taga-Panlaisan from Matis City. Good afternoon, Mami. Request po ng kanta, All or Nothing. Thank you so much. Sana po ma-play from Kabakan. And hello sa mga taga-Kabakan. Kumusta po dyan? Salamat po sa pakikinig. Umayang hapon din ha, no? Sa tanong mga suking tigpaminaw din ha. Kay ubay-ubay gid ang atong mga listener diha ang dapita. Charlie Eliaga, shout out sa mga taga Bauko. Ayaw nga pagpaminaw po kay Larry Batindoy diha sa Sitio Kawayan. Hello kay Halid. Shout out kay Makmak, Indong, Halid, Dilangin, Halid, Tondual, Abdul from Paranaque City. Good afternoon, Mami. Request po ng song. Bukas na lang kita mamahalin. Maraming salamat po. Afternoon, request ng song Forever's Not Enough. Hindi pa po na-play. Sana po ma-play at maraming salamat. Ayan, sige. Alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Tambala na ko akong kamot mo, may naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako mainom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 5 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At syempre po, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. O daghang salamat sa atong mga kauban sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. O maayong hapon din ha, ano? And syempre, sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
7: Kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
8: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
9: Na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
10: Check your time pieces. It's now 7:15 in the evening. Ayan, kauban gapo ninyo si DJ IND Peers at your service karong panahuna. And let's gonna enjoy the moment. People of Gidabon and South Central Mindanao. Uy, isang maulan na gabi po sa town hall ay umuulan na mga ka-joiners. Sa lahat ng mga nakaantabay sa atin, medyo malatpaw po tayo ng konti mga ka-joiners dahil nawalan talaga tayo ng boses ng mga ilang araw. Kaya stay put lamang ho tayo mga ka-joiners. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong balitang pag-uusapan at gusto kong malaman ninyo ngayong gabing ito. Opo, ngayong gabi po napakamaganda ng ating mga pag-uusapan ngayong gabi. O andyan na yung mga balita natin na mga balita natin pambansa, balitang panglokal.

0: At eto din po ang ating mga balita na kailangan nating tutukan. Ayan. Unahin na natin ang ating chika time para po sa inyong lahat ngayong gabi, mga ka-joiners. Uy! Kauban Gapons, DJ IND Pierce, mga ka-joiners, sa karong gabi una. Here we go.
1: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
0: Sa panulat ni Malu Escudero ng Filipino Star ngayon, Tulfo nagbabala sa mananamantala sa Super El Nino. Nagbabala si Senador Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Energy sa mga Power Generation at distribution companies laban sa hindi makatwirang pagtataas ng singil sa kuryente at pagbaba ng kalidad ng serbisyo sa harap ng banta ng Super El Nino. Inaasahan naman talaga na apektado ang presyo at supply ng kuryente dahil sa epekto ng demand, pero kinakailangang maging makatarungan at makatwiran ang anumang pagtaas ng presyo. Hindi ito dapat basta-basta na magdadagdag sa mabigat na pasaning pinansyal ng mga pamilyang Pilipino araw-araw. Pahayag ni Tulfo. Inihayag ito ni Tulfo kasunod ng babala ng Department of Energy at ang Electric Cooperative hinggil sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente at mga rolling blackout dahil sa matinding init ng panahon. Ayon kay Tulfo, nauunawaan niyang maaapektuhan ng mataas na demand ang presyo at supply ng kuryente, ngunit dapat umanong tiyakin na mga kumpanya na makatarungan at makatwiran ang anumang dagdag singil upang hindi lalo pang mabigatan ang mga consumer. Ayon sa DOST Pag-asa, posibleng maranasan ang isang very strong El Nino mula September hanggang December 2026 at magpatuloy hanggang sa unang kalahati ng 2027. Mariano Kaindo, katakot naman, ano? Dagdag na balita, mga ka-joiners! Sa panulat ni Geraldine Santos ng Philstar.com, 39 kaso sa flood control projects nasa korte na ayon sa ombudsman. Nasa korte na ang 39 na kaso may kaugnayan sa flood control projects. 35 sa Sandigan Bayan at 4 sa Regional Trial Courts ayon kay Ombudsman Boying Rimulya sa kanyang unang annual report ngayong Lunes, October 12. Ayon kay Rimulya, 52 na individual ang nahaharap sa mga naturang kaso, kabilang sa kanilang isang nakaupong senador, isang dating senador, 4 na kongresista, dating House Speaker, isang dating kalihim, 33 na kawani ng Department of Public Works and Highways, 8 kontratista at iba pang pribadong individual. Kinumpara ni Rimulya ang eskandalo sa flood control projects sa mga naunang kaso ng korupsyon, kabilang ang pork barrel scam at fertilizer fund scam. The ghost projects alone are roughly 18 times the pork barrel scam. It's a scandal that must be met with an appropriate response, anya. Inilahad din ni Rimulya ang proseso ng Office of the Ombudsman sa pagbuo ng mga kaso kaugnay ng flood control projects. Tatlong hakbang, walang shortcut, walang exemption, ani Rimulya. Kabilang dito ang pagkalap ng mga ebidensya katulad ng mga kontrata at audit report, pagpunta sa mismong lugar para makita kung may aktual na proyekto at pagsunod kung saan napunta ang pera ayon kay Rimulya. Pagkatapos nito, ipinapakita nila ang ebidensya sa mga inirereklamo at pinakikinggan ang panig ng mga ito. Kapag matibay ang ebidensya, saka nagsasampa ng kaso sa korte ang tanggapan ayon kay Rimulya. Yan po ang ating balita sa oras na ito. Uy, uy, uy!

Showbiz balita naman tayo, mga ka-joiners, ha? Kim, luma ang mga pictorial. Sa panulay ni Salvi Aces ng Pilipinas sa ngayon sa kanyang segment sa Shumay. Totoo kayang file photos ang latest post ni Kim Chu? Yab, sa abroad daw, kuha ang mga nasabing photos kung saan ang isa sa nasabing mga snap ay naka-leather jacket si Kim. Caption nga ni Kim sa nasabing photos, steady. Life may not always go as planned, but there will always be something to be grateful for, something to look forward to, and another reason to keep going. And today, I'm choosing to celebrate another little victory. House of Little Bunny PH is hopping back to Mindanao. Buong caption nito. Kasalukuyang naka-vacation leave si Kim sa 8 Showtime bilang host. Ang haka-haka, baka talagang na-burnout lang talaga si Kim sa work, kaya siya namamahinga. Ang tagal na rin niyang super work. Bulong-bulungan din na namamahinga si Kim dahil nagdadalang tao raw ito. Sa isang post para sa kanya, endorsement sa fast food chain, ay parang maumbok daw talaga ang pisngi nito. Yun daw ang latest na itsura ni Kimmy. Well, hintayin natin ang official statement ni Kim at huwag pangunahan kahit pa sinasabi lang may umbok nga ang kanyang tiyan. Oras po natin, 7:23 in the evening, mga ka-joiners. Kaban Gapos, DJ Ian De Pierce at your service. Uy, uy, uy. Oo, nag-uumpisa ng umuulan ngayong gabi, ha? Dito sa Barangay Paco. Ayan. Still, DJ Ian De Pierce at your service ngayong gabi. Narito na mga awitin. Oo, na pinasikat ni Vice Gandang Rampa at Ama Kabgera ni Maymay and Churata. Kasama si DJ Ian De Pierce dito sa programang Evening Joyride. Ito pa rin ang nag-iisa, ang mahal na mahal ninyong estasyon, ang Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: 102.3. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Ano sa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunod.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Mang, hapit na ang birthday sa itong bunso. Ano sa may plano na to, Ani?
7: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang taanig litsyon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
6: Naisikat ka ron nag-offer ang litsyon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
7: Asa man nadapit pang? Ugun sa'y pangalan.
6: Miam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Cruising Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, taga-adlaw.
7: Ay, oo, kabalo po, ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon, kay nag-invite sila, nangutana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
6: Wala, lagi ko niyo mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
7: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahinumnum ni mo.
0: Miam's Litsyon and Food Packages. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabi, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: And that was a song popularized with Black Jock, people of Gibon, South Central Mindanao. Kaban-gapan ninyo, DJ INDPers. Karang gabi una mga ka-joiners. And it's gonna be the best moment ngayong gabi. Medyo malamig ang simoy ng hangin. Medyo maambun-ambun. Umuulan na yata sa labas. Oo, titingnan muna natin mga ka-joiners kung medyo maulan na ba. Kasi yung iba nagja-jogging pa. Anyway, sa ating mga katagapakinig dyan na nakaantabay pa rin sa mga oras na ito, magandang evening. 7:46 is in our TikTok right now. Ayan po sa inyo lahat na nakaantabay pa rin po. DJ IND Pierce at your service. Opo, sa inyong lahat na nakasama sa atin sa programang ito hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat pa rin po sa inyong lahat, ha? At sa inyong walang sawang pagsuporta kay DJ IND Pierce. Uy, sa mga gustong magpa-host dyan ng inyong mga selebrasyon, bukas po si DJ IND Pierce sa inyong mga imbitasyon. O pag-uusapan ho natin kung ano po ang kaya natin gawin para sa inyong mga events, ha? Si DJ IND Pierce ho ang inyong makakasama. Ayan. Anyways, andito na po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. It's gonna be the best of our chika time ngayong gabi, mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chika para sa mga nakaantabay pa rin.
1: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
0: Sa panulat ni Malu Escudero ng Pilipino Star ngayon, Minority Black boycott sa VP Sara trial inilutang. Inilutang ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na boycottin o hindi na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na kasapi ng minorya sa Senado dahil umano sa pagbaliwala sa batas. Nilinaw ni Padilla na bagaman at hindi na napag-uusapan ng Minority Black ang posibilidad na lumiban sa impeachment trial, pero maaaring pag-usapan ito sa laling madaling panahon. Wala pong ganoong usapan pero baka malapit na po, ani Padilla. Tinutulan din niya ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ang two-thirds voting threshold ay ibabase sa bilang ng mga senador na legal at aktwal na makakadalo sa araw ng botohan. Marami po kasing kagulat-gulat na mga nangyayari. Huwag na po nating i-identify kung minority, majority, kasi hindi maganda kapag impeachment. Tapos kami ay namumulitika pa. Kami po na naniwala sa nasundin ang saligang batas, ani Padilla. Ayaw naming mabaluktot ang batas kapag hindi tumigil ang pagbabaluktot ng batas. Ay baka dumating sa punto na hindi na kami umaten, dagdag niya. Una nang naghain sina Padilla at Senator Bongo ng petisyon na humihiling sa Supreme Court na ideklarang walang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng voting threshold. Noong Webes, lumipat si Senator Mark Villar mula minority patungo sa majority black

China nagtapon ng basura ng isda sa Spratly Islands sa panulat ni Joy Cantos ng Filipino Star ngayon. Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea or NTFWPS ang ilegal na pangingisda at pagtatapon ng basura ng Chinese vessels sa paligid ng Kota Island sa Kalayaan Island Group o Spratly Islands na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng NTFWPS na monitor noong Biyernes, ang pagpasok ng dalawang Chinese militia vessels at 22 maliliit na bangka o sampan sa karagatang sakop ng Kota Island. Ang Kota Island ay nasa loob ng munisipalidad ng Kalayaan, Palawan at kabilang sa siyam na islets na nasa ilalim ng jurisdiksyon at inookupahan ng Pilipinas sa KIG na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ng NTFWS na nasangkot ang China vessel sa ilegal na pangingisda at higit pang nakapagdulot ng pangamba dahil sa pagtatapon ng basura sa lugar. Isa pa sa mga sampan ang naiulat na lumapit hanggang 250 meters mula sa dalampasigan ng Kota Island. Dahil dito, nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard or PCG kasama ang Philippine Marine Corps at Philippine Navy upang paalisin at pagsabihan ang mga Chinese vessel na lumalabag sa teritoryo ng Pilipinas. Gayunman, nagmaniobra umano ang Chinese mothership at pinalibutan ang mga maliliit nitong bangka. Sa kasagsagan ng insidente, iginiit umano ng leader ng mga Chinese vessel na kanilang teritoryo ang lugar at pinapaalis pa ang Philippine team. Pinuri naman ng NTFWPS ang mabilis at profesional na aksyon ng Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy. Dagdag na balita ngayong gabi mga ka-joiners. Sa panulat po ni Salvi Asi sa kanyang segment na Show My sa Pilipino Star ngayon. TV5 at ABS-CBN magkatuwang na sa ASAP XP. Mapapanood na rin sa TV5 ang ASAP XP mula October 18. Inanunsyo ang balita sa ceremonial signing sa ASAP XP event sa Pampanga kahapon Linggo kung saan pinagtibay ang kasunduan ng ABS-CBN at TV5 para sa co-production ng programa. Formal na nilagdaan ang kasunduan ni TV5 Chairman Manuel Pangilinan, MediaQuest President and CEO Victoria Vargas, at TV5 Officer in Charge Che Cabal Rivera kasama sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President at CEO Carlo Katigbak, Chief Operating Officer Cory Vidanes, at Chief Partnership Officer Bobby Barrero. Hindi lang ipapalabas ng TV5 ang ASAP XP kundi magiging katuwang na rin sa produksyon nito. Pagsasamahin nga ng dalawang network ang kanilang talento, kakayahan at creative resources upang makapaghatid ng mas makulay at mas kapanapanabik na musical entertainment para sa mga Pilipino. This partnership brings together the creative strengths of TV5 and ABS-CBN supported by the broader reach and capabilities of MVP Group ecosystem. We believe that working together makes the Philippine entertainment industry stronger, creates more opportunities for Filipino artists, and allows us to bring quality entertainment to more audiences wherever they are. Paunang sabi ni Mr. Pangilinan, binigyang diin naman ni Ms. Cacal Revella ang kahalagahan ng bagong partnership for TV5, the return of ASAP XP marks another meaningful chapter in our partnership with ABS-CBN. This collaboration reflects the mutual trust, respect, and shared commitment that both networks have over the years.
Yan po ang ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners, 7:55.

0: News and our TikTok right now. Yes na yes na yes na yes na yes mga ka-joiners. Oo, dahil salamat sa inyong pag-uban gapon kang DJ IND Pierce, ha? Hantod sa sunod na to puhon nga pag-uban-uban gihapon ayaw ninyo kalimtes DJ IND Pierce. Naalang gihapon, mawaman kadali, pero mabalik gihapon. Oo. Once again, ito pa rin po ang programang Evening Joyride with DJ IND Pierce. Oras po natin 7:55. Oras po na yan ay hatid sa inyo na Yaki Extra Liniment, Strength Liniment. Mas matapang ang haplos para sa mas mabigat na pagod. Yaki Extra Strength Liniment, gawa para sa mga laging aktibo. Babalik tayo just a while. Dito at dito pa rin sa Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. 102.3
1: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
2: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaan yung lawas. Inagin mo yung Washington ka, lami alay mong lawas.
3: Kapila pagka mainam sa Sakadlaw?
2: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko ah, kapila pong kaon, nakuha mo nun.
3: Kapi nga...
2: Coffee Yaki 7-in-1.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
6: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
7: Ang kinubanan at kinubanan lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko siro, tigili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki, hindi ko palit sa akong mister. Iyaman ko daw yung hilo ko, ano wala rin. Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Nagamat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
2: Ito na niya, pag isang ano, subong beauty soap na blah, nagagamit mong kasi na katapos mo sang tangilang mo, tas mo, tagal akag kalong mo. Mga napatumari ko na sa doon mga 3 days to 4 days, so muna na doon nag-effect blah dayon.
1: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
6: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hot Plus. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay yun. Wala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurat lang ko atog tulog ka bak. Walang gimintay na lang po na ako, sir.
6: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ang natural glow sa panit, sinyalis nga healthy ka. Aron permanente smooth o healthy looking ang imuhang skin, pagsabonsar mo sa Kojic Whitening Soap o i-maintain ang whole food diet, kaon sa fresh fruits o gulay, syempre. Makawagtang ang Hermosa Kojic Whitening Soap sa dead skin o ingon man ang skin discoloration. Maonga, younger looking ta. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mapalit sa mga butika.
5: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: ako han nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: 102.3.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka ng kuyot.
5: Pero karoon?
4: Nakaroon. Basta ako na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
6: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Joy FM.
6: Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabuhin ulit na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah. Hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Dali nawala ang skin rashes sa anak ni Manilyn Castor nga si King David taga Siwod Senator Aquino Sultan Kudarat kay gisabunan sa Yaki Baby Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Okay na siya, sir. Di ano na ako sa Yaki Liniment Oil tapos kung baby soap.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras 5 minutos sa Manilabay, ang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

Oras higala, 6 minutos sumar milabay, ang alas 5 sa buntag. Welcome, welcome ganit sa inyong turumanon. Gini ang dinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service.

0: Sa subli higala, usa ka maadyo nga bundag nga na kaninyo nga tanan. Kana na po ang sunatang atong intro karon nga sa atong nga dulumanon. Pampapis kayo o pampahawan nga na sa atong alimpatakan ini mga buntaga karon. Mabugnaw nga kabuntagon nga na kaninyo ha. Dinis provincias ko na ba ito? Medyo alindahaw. Oo, kaga BE1, nagka-blackout usab ang Cotabato Electric Cooperative. No? Medyo dugay-dugay na balik didong bahina sa may area sa nga makilala nga abot sa mga kapin oras. No? Samtang din hinga bahinas kinapawan mga 10 minutos. So higala, dayon-dayon ganin sa atong katulumanon o kinisiti ni Gurenta Idres sa Jana Andro Tabugog. Managuban kita o sa kaaras ganin sa atong tulumanon garong bundag. Maadyo nga bundag nga sa itong mga silingang tiga palamati din nga bahina sa may Northern Mindanao, sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Higala, welcome, welcome nga sa inyong turumanon. Kinisiti ni Kurante Teresa Jan Andro Tabugok. Oga, siyempre sa mag-saulog silang adlong natawahan karong adlaw ha. Malipayong selebasyon nga na kaninyo. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom ha. Sa bagong nga tuig nga iyang gigasang nga na kanimo. Higala, tingnan ninyo mga detalye ini ang mga headlines sa unya sa atong nga pagbarayon nga sa atong tulumanon karong buntag. Headline. Sa atong nga balita nga lokal karong nga buntag. Headline. Food poisoning, dili ginatudlong hinungdan ko no. Niining pagkasakit sa tiyan, niining pipila ka mga katigulangan mitambong sa usa ka panagtipon, samtang imbisigasyon na imugnaon ko no sa lokal nga panggamhanan sa Kinabawan. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag, ITCZ nakahatag og mga pag-uwan sa kinatibuk ang Barma Region. Samtang kasundaluhan gikan Davao de Oro, nagbalik na human ang Barm Election Security Mission. Sa atong balitang nasunod karong buntag, Attorney Season, gitawag nga erroneous ang konklusyon ni Cabrera. Samtang Amerikano nakaplaga nga patay sa iyang apartment dito sa may area sang Surigao. Dole, nagpaluga og labor advisory batok sa grabing init taliwala nining upagan kuno nga Super El Nino. Sa atong balitang international, kapin 20 angol sa pagbusikan sa Northern Israel, mga residente gilid sa suba usab dito sa Nepal, ipapalalin tungod sa bagong flash flood. Headline. Mga detalye ini human ining pipila sa atong mga pahinumdom. Oras sa higala, 9 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal niyo kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, sa 12 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Og sa laray karon alang sa atong mga balita.

0: Una hunta karon ang paghagbat nining atong mga balitang international. Nagpabilin sa temporary shelter sa mga residente nga milalin dito Dublin sa suba sa Budi Gandaki sa uluhan o gaingon man sa tunga nga bahin sa Nepal human nga giguba kini sa kalit nga pagbaha o flash flood sa mga kabalayan ug man pang mga istruktura sa maong dapit. Dayon nga nagapatuman sa pagpalalin ang National Disaster Risk Reduction Management Authority sa Nepal ug nagpalugwa sa pahinumdom sa mga residente. Namubalhin nga na sa mas luwas nga dapit samtang nagapadayong ginabantayan ang level sa tubig sa maong suba. Sa kasamtangan, wapay napati nga namatay o naangol ni maong insidente samtang nagapadayon pang ginasayon sa mga otoridad ang hinungdan sa kalit nga pagsaka nining level sa tubig sa mga nagunang labyanan sa tubig dito nga dapita sa sentro sa Kathmandu. Naitabo ang bagong kalamidad samtang padayon paghihapong gabangon ng Nepal. Gikan na sa halapan nga pagbahan ni adtong nakalabay nga buwan sa Agosto sa utlan ng bahin sa Nepal o China nga mitkutlo og anaa sa 1,400 ka tawo. Samtang dili mooso sa 20 ka tawo ang nangaangol sa pagbusika dito sa Ramim Ridge sa ulohang bahin sa Israel kagahapong adlaw. Sigun sa non-profit emergency medical service sa Israel nga Majin David Adam gi-report ang pagbusika na dool sa border sa Lebanon. Ang mga napating nga bigima mga magtutudlo og mga magtutungha sa usa ka field trip dito nga dapita sa Peer Observation Point adool sa nahitabuan sa maong pagbusikad. Duhang napating nga critical ang kahimtang samtang tulo usab ang moderate injured. Ang nabiling 15 usab ang kasamtangang anaan nagpaalim sa baya tambalanan usab. Samtang gikumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga giatake sa Russia ang ilang power plant. Gikan ayon ini nga gihimo sa Russia ang maong pag-atake sa Kharkiv power plant. Pipila ka oras usab nga gi-anunsyo ni US President Donald Trump ang pagbato niining ceasefire gamit sa Russia ang jet-powered drones nga nagkatag nganha sa kawanangan dito sa Ukraine. Tungod niini daghang mga dapit sa Kiev ang nawad ang gayog supply sa kuryente og tubig. Tataw matod pa nga dili maminaw si Russian President Vladimir Putin sa mga anunsyo sa US government. Alas 5:15 ang atong oras, milugwa karon sa report sa International Organization for Migration sa United Nations nga dili muusos. Sa 139 ka tawo, lakip na ang 15 ka mga bata ang namatay human nga mitalo bang usa ka bangka nga sakay. Ang 300 ka mga pasahero dito sa baybayon sa Djibouti. Naitabo ang insidente tali sa Huwebes sa gabi o adlaw nga Biyernes sa dagat sa Aden. Samtang papaingon ang bangka sa nasuda Yemen gikan sa Djibouti. Pulos mga katawhan sa Ethiopia ang kapin 80 ka mga nakaluwas sa nasangpit nga shipwreck. Samtang padayon pa ang pagpangita o rescue operation sa mga otoridad sa 84 ka mga nabilin karon nga missing. Alas 5:16 sa atong mga balitang nasunod karong buntaga. Nagapalugwa sa upat ka labor advisory ang Department of Labor and Employment alang sa Nobyembre aron nga protektahan ang mga mamumuo lagip na ngana sa pagasugubang nining grabing hulaw. Sigon kang Dole Secretary Francis Tolentino, lakip sa mga tutukan na niining traffic o niining maong pahinumdom ang mga traffic enforcer, mga street sweeper, security guard o construction workers nga sagad gatrabaho ilawom sa direktang init sa adlaw. Lakip sa mga ginasulong alakang, mao ang pagtugot sa mga security guard nga musilong kung aduna na ay grabing init o pagpahulay gikan sa mga construction workers higayon nga mutaas na gayon ang heat index. Ang El Nino ang usa ka weather phenomenon nga makahatag gayog mas taas nga temperatura o mas hinay nga mga pag-uwan nga pupwedeng musangpod nganha sa grabing kauga o kakulangon sa tubig nganha sa usa ka lugar. Alas 5:17 ang atong oras sa kampante ang House Prosecution Team nga ligo ng ebidensya nga naglakip garon sa bribery allegations batok ang Vice President Sara Duterte. Sa pikas nga pagdesisyon o bisan pa man sa pagdesisyon na nini nga dili na ipresentar sa nasangpit o ang nasangpit nga allegasyon na sa galigid garon nga impeachment trial. Sigon kang House Lead Prosecutor o Batangas Representative Gerville Luistro, igo ang mga nakailap ng mga ebidensya sama sa dokumento o mga testimonyo aron nga pa matud-an nga matud pa nakalapas gayud ang vice presidente sa maong allegation. Wano sa ba matud pa niya hingpit nga gipresenter ang maong mga ebidensya nga pupwede niining imbestigahan usab sa Office of the Ombudsman og sa Department of Justice. Human ang paglaglag sa nasangpin nga article, pupwede matud pa nga ipasa kamot sa panel ang mga ebidensya sa mga natungdang ahensya alang sa posibleng nga preliminary investigation na sama sa Department of Justice. Alas 5:18 ang atong oras. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Bitaas umatod pa ang pakigabisog sa kasinatian o garmadong impluensya sa CPP, NPA, NDF sa kinidibok ang 28,415 ka mga baryo sa 60 ka mga lalawigan sa nasod Pilipinas. Human ang deklarasyon na nini ilawom sa stable internal peace and security status. Sigon kang NTF LCAC Deputy Director for Operations Rodrigo Lutao. Ginabagita ang halapad nga sakop sa SIPS ang padayong pagkawagtang sa mga baryo nga gunit kaniadto sa mga rebelding grupo samtang mas ginapili sa komunidad ang kahapsay, kalinaw o ingon man kalambuan. Dungan ini abot sa 44.90 billion pesos ang gigahin sa gobyerno ilawom sa Barangay Development Program alang sa 5,638 ka mga baryo nga kaning apektado niining gubot o gaingon man insurgency. Gigahin ang nasangpin nga pondo sa pagpatindog o mga kalsada, classroom sa ingon man na patubig, pampublikong suga o center alang sa panlawas. Aron nga masiguro ang direktang serbisyo sa gobyerno alang sa katawhan. Ipadayag usab ni Assistant Director General Cornelio Valencia Jr. na nakatuto karon ang task force sa pagpaligon sa mga programa nga Build the Peace Better aron permanente nga maampingan ang kahapsay o kalambuan sa mga komunidad. Samtang nga gipang himakakan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pasangil ni Vice President Sara Duterte ng iyang administrasyon ang anaan nagpaluyo sa aligasyon na nga nagtumong nga gub-on ang Vice Presidente. Oga gihagit kini nga mag-atubang og ebidensya. Ipangutana ang presidente kalambigit sa akusasyon ni Duterte may kalambigitan ang administrasyon na sa pamahayag ni Rodolfo Graciano Jr. nga usa ka natakdak nga pulis nga nagkanayong nga naghatod ginig ang mga dagkong kandidat nga kwarta sa vice-presidente o sa mga miyembro sa pamilya ni ini. Iatagag doot sa presidente nga gikinahan lang nga malatag una ang mga ebidensya kung mapunting ang mga kamatuoran na bago muhimog konklusyon. Kalambigit sa mga alegasyon na batok na ini nga bisan kinsang opisyal sa gobyerno. Alas 5:20 ang atong oras. Huwahin to din sa atong mga balitang nasunod karong buntaga. Dahil manod pa ang paghimo sa Department of Transportation kung DOTR o sa Rail o Light Rail Transit Authority sa pipila ka mga pamaagi aron makatigom og pondo aron makapalit sa dugang mga bagon nining LRT2. Apan sigon sa pamunuan nga tungod kay dako-dako ang pondong gikinahanglan maabot matod pa gatulo ka tuig bag-o hingpit nga moabot ang bagong tren. Hinungdan nga nagapangita karog alternatibong pamaagi ang Department of Transportation aron nga mapahapsay pa ang dagan sa pila sa mga pasahero sa matag istasyon. Sigon sa DOTR, 8 ka mga tren lamang ang gagana tungod ang usa ka bagon. Ang padayon pang gipailawon sa Train Operating Control Panel Upgrade samtang ang usa ang ginaayo pagihapon. Samtang isip lakang sa solusyon samtang gahuwata sa bagong pondong pampalit sa bagong tren, gimando karon ni Transportation Secretary Banoy Lopez Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LRTA sa pagtuon na maayos sa pag-issue nining special permit sa mga public utility buses aron nga makahatag ining alternatibong sakyanan alang sa mga pasahero.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Igala sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ka wala. Napahak na niya, wala tabuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanubo si siya. Lama siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, sa 25 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Ara sa Dalgarinyo sa Serpentina Plus, sa Herbal Food Supplement. Ngayon mo sa piling sangkap, Serpentina Plus, partner sa imong Piskay nga panlawas. Sa Laray Garon, alang sa atong mga balidang probinsyal garon nga bundaga, in simultaneous sa broadcast gihapon kita karon nga nasa atong mga sister stations sa ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Unang hagpad sa atong mga tao karon nga bundaga, gikan Caraga Region, din gilatag na sa Surigao Component City Police Station ang nagrainlaing mga police accomplishments. Lagip na ang nadakpan sa ilegal nga droga ug uban pang operasyon alang sa pagpatuman sa balaod. Giabutyag sa BNP ang pagpasi ugda ni ining mga school safety drill sa mga tunghaan aron mapalig-on ang kaandam o gisiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo. Pinaagi sa maong drill sa tumong sa kapulisan nga matudluan ang mga estudyante sa hustong mga lakang nga angay buhaton kun adunay shooting incident o pagpamusil nga mahitabo suod sa maong tunghaan. Gipa sidaan usab sa maong buhatan ang mga importansya. Ang kaimportansya sa kooperasyon tali sa mga opisyal sa eskwelahan, mga ginikanan o kapulisan aron mapaligon ang mga lakang sa emergency situation.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagpaalim karon sa bahay tambalanan ang usa ka magtutudlo human kining gitiro sa iyang kaugalingong bana, samtang naangol usab ang pagumangkon sa sospega sa maong hitabo dito sa Puro 4 Barangay Pungtod, Bacuag, Surigao del Norte. Ang sospek ang nailhang si alias Benben ug ang biktima mao si Renren. Human ang nitabong pagpamusil, sutoy pa sa bala nga mingsibat ang suspect sa wa matinong direksyon. Subay sa report sa PNP, naglali sa magtiayon sa wa pa nahitabo ang pagpamusil. Gikataho usab nga gihulga pa sa suspect ang iyang asawa nga pusilon. Sa dihang nagtindog ang biktima sa beranda silang panimay uban sa ilang 2 anyos nga anak, giablihan sa sospek ang bintana duol sa maong dapit o gitiro ang iyang asawa gamit ang .22 nga pistola. Naigo sa walang asiko ang magtutudlo ingon man ang pagumangkon sa sospek samtang naligo ni Atong Higayuna ang samtang naligo ni ining ni Atong Higayuna nga hadol ramang sa nahitabuan. Daladayon na ang druha sa bahay tambalanan alang sa medikal nga pag-atiman. Sa pagkakaroon na giukoy pa sa kapulisan kung asa nagtago kining maong sospek.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 ang atong oras Philippine Standard Time, samtang gika na dito nga bahina sa may karaga, luksuhan ta karon ang duga nga mga taho dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time, sa duga nga tudling atong nga mga taho dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao. Diin pasado na isip bagong ordinansa ang Ordinance Number 1127 Series of 2026 nga nag-establishar sa Youth Reintegration and Aftercare Program dito sa Malaybalay City. Hingsarang giduso ang maong ordinansa pinaagi kang Alan Ryan Ligaspe o gipasar sa tansangguni ang panlungsod kansang nagtumong sa paghatag og ikaduhang higayon og bag-o nga paglaom sa mga kabataan-unang nakasupak sa balaod o children in conflict with the law nga nakatapos sa ilang rehabilitation og diversion program. Ipailaon sa pagduma sa City Social Welfare and Development Office ang programa nga maghatag og mga batakang serbisyo sama sa livelihood og skills training. Ipatuman usab ang scholarship, values formation og psychosocial support. Pinaagi na yung maong lakang sa kagamhanang lokal gilauman nga magiyahan gayud ang mga kabatanunan aron makaangkon og saktong kahanas, makabalik sa hustong dan o mahimong produktibong sakop sa komunidad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong taho karong buntaga samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan alang sa dugang paglabay ni ining mga pinakaulahing katikaran o mga hitabo didtong dapita sa ilang mga dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina gihapon sa may area sang Northern Mindanao. Diin na dito nga dapita o atong lakbitan kini nga dugang ang mga taho dito nga dapita sa may area sang dugang. Dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao mga developmental news. Dito nga dapita aron na masayod kita nini nga mga pinakaraling paningkamot usab sa level dito nga dapita sa may Northern ng Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:31 gikan na sa may Northern Mindanao, luksuhan una nato kining duga nga mga taho gikan na sa may area sang Caraga Region, din nasikpo sa mga otoridad ang ilang top 8 provincial most wanted person. Human mapay gayon ang usa ka hinausang manhunt operation sa Tago, Surigawa del Sur. Ang tinakpan na 27 anyos kining magugmag mulupyo sa Burokpinya, Barangay Kayale. Sa naisigutang lungsod, gisikpo ang sospek sa iyang kaugalingong barangay. Alas 12:25 sa udto, pinagi sa warrant of arrest sa kasong arson. Ang maong warrant ang gisyon ni Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 40 sa Tandaga City diin adunay girekomendang piyansa nga 120,000 pesos. Resulta ang operasyon sa pagtinabangay sa lain-laing unit sa PNP o ingon man sa mismong mga mulupyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gipasanunggan sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Tandag isip usa ka Gold Awardee ang 2026 Regional Gawad Kalasaga Seal of Local o nahatagan og pasidungog ang Tandaga City niining SGLG human nga makakuha og taas nga grado taliwala sa mga component cities sa dito sa Caraga Region. Ihatag sa Caraga Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang maong premyo atol sa usa ka seremonyas og pasidungog karong umaabot nga adlaw dito sa Butuan City. Kini nga maong pag-ila nagpakita sa ligong baruganan sa Tandaga sa pagpangandam sa kalamidad, pagpakunhod sa peligro, dinalian nga pagtubag ug pagpakunhod sa mga kadelikado og mas pagbalig-on nga na sa luwas o ligon nga komunidad. Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa hatod ganinyo sa Yaki Herbal Capsule, adlaw-adlaw nga herbal support alang sa himsog nga panlawas. Yaki Herbal Capsule, natural kauban sa inyong kinabuhi. Alas 5.33 ang atong oras, sa balik kita human lamang ini.
10: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
11: Bilunga Gold, hantod ka rin.
12: Ngano po?
11: Eh, murug di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
12: Ang imong hatiin.
11: Ang imong hatiin ko.
12: Oo.
11: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
12: Oo.
10: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
13: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
14: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-start ako mainom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
13: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5.34 Philippine Standard Time. Sa Laray karon dugang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, gipabaligon sa kapulisan sa Talaingo, Davao del Norte ang kampanya sa pagpanapad sa kaibaho sa publiko bahin sa West Philippine Sea. Pinaagi sa hustong pagpakailap sa impormasyon, pagpausbaw sa nasunong panimuot o pagdasig sa responsableng pag-ambit sa mga taho. Pinaagi sa Usaka Information Campaign sa Talaingod Municipal Police Station, giyawag ang katawang Filipinon nga masayod sa mga kamatuuran ng bahin sa West Philippine Sea. Ilabi na sa mga katungod sa Pilipinas nga giila ubos sa international nga balaod, lagip na ang 2026 Arbitral Award. Gipasay og dausaba sa kampanya ang kamahinungdanon sa pagkuha og kasaligang impormasyon gikan sa opisyal nga mga tinubdan sa gobyerno sama sa Department of Foreign Affairs, sa Philippine Coast Guard og ingon man sa mga kasaligang news outlet.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras sa didong bahina sa Northern Mindanao. Gi-question karon sa Malaybalay City Water District ang nagabarayon. Ang pagbarayon sa operasyon sa Hiraya Water Corporation ubos sa kontrata sa kanhing operator nga Prime Water. Human giklaro nga verbal, wala pa ang ilang kasamtangang pagsabot o gawa pa makadawat o konkreto nga sinulat nga plano. Sigon ni Engineer Nolito Binahon, ang General Manager sa Malaybalay City Water District, nagpabilin ang daang kontrata tali sa Water District o Prime Water. Apan nagapadayon ang paningkamot nga magkasinabot pag-usab sa bagong operator Arma Sulbargayod ang isyo sa maong kasabutan. Aron na masabtan na ang kahimtang sa kasamtangang kontrata, giklaro ni Binahon nga wa pa sila makadawat o konkreto nga plano nga tukma sa mga gilatid sa obligasyon ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.36 ang atong oras, samtang gipakusgan karon sa PNP sa Malaybalay ang police visibility sa nagraayang operasyon batok sa illegal nga droga, smuggle nga sigarilyo o guban pang criminality alang sa pagpreserba sa kalinaw dito sa ilang lungsod. Piragi sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Phillips Pentolias sa ang officer in charge sa Malaybalay City CPS, prioridad garon sa kabulisan ang crime prevention o crime solution pinaagi sa aktibong foot patrol o gikasang operasyon. Subay sa gipaluguang accomplishment sa gikan Oktubre 1 hangtod 11, nasikop ang duha kababayi sa anti-illegal drug operation sa Barangay 9, samtang 5 ka wanted person usab ang nadakpan. Nalagip na ang usa ka most wanted person nga nagatubang sa 5 ka kasong pagpanglugos na itabo usab sa paningkamot sa PNB ang operasyon batok sa smuggle nga sigarilyo, illegal fishing og mining. Dugang pa ni Pontillas nga gipahugtan na ang pagbantay sa mga tunghaan o kadalanan labinas kagabion, samtang andam usab ang mga lakang alang sa seguridad sa formal nga pag-abot sa panahon sa Pasko.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lakbidan ang dugang mga taho karon. Atong lakbidan una ang taho gikan na dito nga bahina sa may area sang barn.
1: Tinig ng
0: nakahiagaw magsamad pinos sila na usa ka 53 anyos nga mag-umahuman kining gitiro sa wa mailing suspect sa barangay Bito dito sa Dato Udina Sinsuot Magindano del Norte kagahapon adlaw. Ang bigdima usa ka alias Soy Soy residente sa barangay Wadja Banisilan kun tabato. Subay sa report sa BNP pasado alas 10:10 sa buntag nga natabo ang insidente. Gidala dayon ang bigdima sa Cotabato Regional Medical Center alang sa hinanaling medikasyon human gini nga nakaplagang naghigda sa karsadag nagkadugo. Dali usab kami sibat ang suspect ngadto sa wa matino nga direksyon. Na recover sa mga awtoridad ang upat ka basyo nining balang gigamit gayod sa maong pagpaniro.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tuling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang tuling sa atong mga tao karong buntag. Gikan gihapon na dito nga bahina sa may area sang Barm. O dito nga bahina sa may area sang Barm Region. Diin na sa dugang nga tudling sa ato nga taho karong nga buntaga, duha ka tradisyonal nga mga leader sa komunidad sa Samoro ang aktibong miapil sa mga kailukan alang sa kalinaw sa ilang lungsod sa Dato din Sinsuot Magindano del Norte. Ang gipatay sa managlahing pagpamusil, sulod lamang sa 24 oras, si Dato Manalaw Mangelen Nor Senior, kanhing chairman sa barangay Dados sa Dato din na Sinsuot, namatay diha-diha human, nakaangkon og daghang samad pinulsilan sa usa ka pag pamanhig sa hilit nga dapit sa Esperanza Sultan Kudarata ni adtong adlong Domingo. Nagasakay si Mangelen sa usa ka pickup truck kauban ang driver niini dihang giatake sila sa armadong lalaki sa usa ka bahin sa highway sa suok nga dapit sa Esperanza diin kini dool kini sa baryo nga kasagarang gipuy-an sa nahitabuan usab sa krimen na kaniadto diin mipuyo usab sa diin na ang maong o diin siya mipuyo usab og humana sa iyang tulo kasunod-sunod nga termino isip at chairman sa barangay Dados. Dugay ng aktibo si Mangelen na sa mga kalihukan alang sa kalinaw sa komunidad o giila siya isip usa sa mga tinahod nga dato sa maong lugar. Samtang ang mga paryente ni Nur Mia Sulti sa mga tigbalita nga kumbinsido sila nga ang mipatay kaniya mga mulupyo ramang usaba sa dapit ha, apan na nagdumilit sila sa pagpadayag sa dugang detalye. Ang insidente misangpon sa pagkamatay ni Nur ang gisundan usab sa samang pagpaniro dito sa poblasyon Dalikan Dato din na Sinsuot namatay usaba diha-diha dayon si Dato Amil Beno usa ka miyembro sa konseho sa barangay Bunguid usa ka interior nga lugar usab sa maong lungsod. Si Beno ang kaliwat usaba sa dungganong angkan sa mga Maguindanaon, aktibong misuporta nga sa mga programang pagpalambo sa panaghiusa sa relihiyon o kultura tali sa komunidad sa Muslim o Kristiyano o mga tribo nga dili lamang ug dili lamang mga Moro dito sa Dato din Sinsuot. Sumaha sa mga opisyal sa Dato din Sinsuot Municipal Police Station o mga lokal nga opisyal pagsakay ni Beno sa iyang tricycle ang gitawag nga payong-payong sa usa ka dapit na dihang kalit kining giduulan o giatake sa armadong sospetsado.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 Philippine Standard Time sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag atong luksuhan karon ang mga taho gikan pa sa ubang bahin na dinhing isla sa Mindanao dito nga dapita sa maya area sang Barm gihapon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Diin na dito nga dapita lauman kuno ang mapanganurong kawanangan nga adunay mga pag-uwan tungod ni ining pagbagan sa Intertropical Convergence Zone dito sa Barm Region. Lagi ba sa mga dapit nga sakop sa weather outlook ang Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur, Apil na ni ini ang basilan Maguindano del Norte, Cotabato City o Maguindano del Sur. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta sa mga dapit nga makasinati o mga pag-uwan. Ipay magnuan ang publiko nga mamimong alerto o mag-amping gayod hilabi na sa mga anaan na nimuyo sa daplin na sa mga bungtod o bisan nganha sa mga baybayon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Oras sa hatod ganinyo sa Kopiyaki. Samtang sa dugang tudling sa atong taho gikan gihapon sa may area sang Barm, gikumpirma sa 1104 sa Infantry Brigade nga nahitabo ang armadong enkwentro nga gikilambigitan sa mga tinunan sa 45th Infantry Battalion sa Basilan. Sigon sa public statement sa 1104 sa Infantry Brigade, kasamtang nagpaalim karon ang mga sundawong naangol para in pangirasusi ang mga panghitabo kalambigit sa mga insidente samtang ginapatuman usab ang mga lakang pangseguridad aron maprotektahan ang mga sundao ug mga residente haduol gayod sa maong dapit. Nanawagan usab ang 1104 sa Infantry Brigade sa publiko ug media nga hatagan kayo ga pagsabot ang privacy nga na sa mga apektadong sundao ug ilang pamilya samtang paalim pa ang ilang kahimtang nga na sa bay Tambalanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Area sang Dabao, nadakpan gayon sa PNP ang suspect sa insidente nga pagpanunggab nga misangpot sa kamatayon sa usa ka construction worker dito sa Maytina Crossing, Davao City. Subay sa initial nga investigasyon, ang suspect mulupyo sa Kawayan Drive, Maytina Crossing nga giingong nga mao'y midunggab sa biktima nga mulupyo sa Palangka Village, Maytina Crossing. Matod pa sa usa ka testigo, nakita nini ang suspect nga nagdagan sa usa ka eskinita at tubangan sa ilang Pinoy-anan. Human sa maong insidente, samtang nagkupot o kutsilyong adunay dugo. Miabot sa dapit ang mga responding 911 o sa ilang pagsusi sa biktima, gideklara kining dead on the spot. Human sa aksyon sa kapulisan, nadakpan ang sospega o gisang at gayon ang tukmang kaso batok ni ining maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gipasidunggan sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang 78 ka mga civilian armed forces sa geographical unit active auxiliary kon KA personnel pinaagi sa paghatag og separation gratuity pay og pag-integrate kanila sa reserve forces nahitabo dito sa Mawa, Davao de Oro. 5 sa mga gipasandunggan ang gaservisyo og 38 ka tuig. Gipanguluhan ang seremonya sa ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon kinsa nagpasalamat sa ilang dedikasyon na og sakripisyo alang sa nasod. Nahimong importante ang mga KA sa kampanya batok sa insurgency og pagmaintener sa kalinaw ilabi na sa mga hilit nga komunidad og pagpalig-on sa territorial defense. Bisan natapos na ang ilang aktibong serbisyo, magapabilin silang miyembro sa Army Reserve Force nga mahimong mutabang sa disaster response, peace building o territorial defense operation kung gikinahanglan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang atudling sa atong mga balitang probinsyal, ato ng kanaugan karon ang mga hitabo gikan na sa may area sang Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dinhing bahina sa may area sang Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Lapad-lapad nga area karon nakasin natin sa makusog nga mag-uwan. Hinungdan nga todo sa karon pagbantay sa mga PDRRM sa in coordination sa mga local government unit. Aron usab nga mapaniguro nga luwas o dili gayod mahitabo ang mas delikadong sitwasyon na sa mga mulupyong hilabi na anaadaplin na sa mga bungtod. Gipa si Ugda o gika panaog kining maong kamanduan human nga nakasinati sa mga pag-uwan kagahapon sa hapon ang alhapad nga bahin na dinhing bahina sa Region 12.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 Philippine Standard Time, higalakadto ang gilangkuban sa adong mga balita nga probinsyal karong buntaga, ug sa atong pagbalik ang mga balitang lokal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Higala kung gikinahanglan nimong mamahimong aktibo o ligong makabarog, inom na sa Ganado Capsule. Kauban nimo alang sa abtik nga gikinahanglan sa matag adlaw.
10: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
12: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
10: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
16: Anga oy, samo kayo ang Ganado Capsule karon pre ba?
17: Ngano di ay pre?
16: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
17: Mabuhi pre. Unya pre, imo gisuwayan.
16: Alangan pre, anga lagi.
17: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
16: Ganado Capsule pre.
17: Sige pre, adto nako kay mo palit nako Ganado Capsule pre.
7: Ganado Capsule.
1: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
18: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-uwat ka ng kagupi. Nawala ko siya. Ipat baka kadok po ng urot na sabon.
18: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa alas sa 5:49 na Philippine Standard Time. Ugaron sa laray sa atong mga lokal nga balita karong buntaga, atong sayron mga developmental news o pinaka bago nga mga panghitabo din nga bahina sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa unang tudling sa atong mga taho karong buntaga, din abot sa 150 ka mga magtutungha kan sa kanibong IP Elementary School sa sitio Blaan sa munisipyo sa Tulunan ang natapos og nahatagan sa kagayunang maka-experyensya og makabaton ni ining Library on Wheels sa experience na imong dala na maong aktibidad sama sa library orientation, storytelling session o pagpang lantaw na inang educational videos gamit ang tablet aron nga masasang gayod ang ilang kahibalo. Kini padayon gihapon ang paningkamot sa Kapitolyo aron nga mahatol kining Library on Wheels nga nasa hilit nga mga bahin na dinhi nga bahina sa probinsya sang Cotabato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 karon atong sayron mga panghitabo ug mga development didtong Dabida sa May Pipalma area. Naka-standby ang atong aktibo lagsik nga kaubang si June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
20: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tatlong magkasunod na drug operation ang nailatag dito sa tatlong munisipyo ng Pipalma area. Pasado alas 5 ng araw kahapon, tatlong mga individual, kabilang ang dalawang minor de edad, ang nasa kote sa search warrant implementation na inilatag ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, katuwang ang Libungan Municipal Police Station sa Sitio Landing, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Sa pamumuno nga nitong si Police Captain J.R. Buban, ang pinuno ng PDEU North Cotabato, nilusob ng mga operatiba ang pamamahay nitong si alias Joe Jade, 17 anyos, minor de edad. at kilalang tulak ng droga sa nasabing lugar at ng pagpasok ng mga operatiba ay natapuan din doon ang isa pang minor de edad na si alias Datu, 16 anyos at ang kanilang kasamaang si alias Nonong, 21 anyos. At sa ginawang search o pag-halughog sa iba't ibang bahagi na nasabing kabayan, ay bit-bit na ma-operatiba ang search warrant number 26-040 na permado ni Honorable Judge Reynera Osoa, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 28 na nakabase sa Poblasyon 8 Midsayap, Cotabato. Ito nga ay sa kaugnay sa pagkasangkot ng target na si alias Jujade sa pagbibenta ng illegal na droga. Umabot sa 20 mga pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu ang nasamsam na umabot sa 33.45 grams at may tinatayang halaga ng 227,460 pesos. Wala namang ilirason pa o inidahilan na itong tatlo na nasa kote at sila ay ipinosas agad itong si alias Nonong, habang ang dalawang minor de edad naman ay sumailalim sa wastong proseso sa ilalim ng Children in Conflict with the Law o CICL. Ikinabigla ng mga operatiba ang nasabing sitwasyon dahil ito'y patunay di umano na kahit mga minor de edad ay nasasangkot na sa talamak na bentahan at paggamit ng illegal na droga. Nagsisiyan pa ang tatlo kung sino ang pasimuno, bagamat malinaw na silang lahat nga ay involved sa nasabing kaso. Kasalukuyan ng nakapiit si alias Nonong sa custodial facility ng Libuhan PNP, habang ang dalawang minor de edad ay tinain over naman sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office Libuhan para sa tamang disposisyon.
0: Pero kaubang June, may bahay pag-asa o kining shelter ba alang sa mga minors na nindabida sa Midsayap?
20: Yan ang problema dahil ito nga ay nasa Libuhan at wala silang bahay pag-asa, no? So definitely ang custody nito ay direkta sa MSWDO.
0: Mm-hmm. And kini mga out of school youth ba kini kaubang June or mga estudyante ni?
20: Nakakalungkot nga talaga, no, dahil itong mismong target na si alias Jujade na katrabaho sa Cavite ang ama, abroad ang nanay, talagang ipinagkatiwala lamang siya ditong makabalik sa Mindanao at kababalik lamang yan yung November 2025. Para mag-aral sana sa pribadong eskwelahan sa bayan ng Libuhan, imagine mo ha, Pilinay Beach School pa siya, tumigil sa eskwela at ito nga ay talagang sumailalim sa matagalang surveillance na napatunayan na talagang ganun na siya talaga din katalamak. Nakausap natin via messenger ang ama mismo ng nasabing suspect at inamin niya, no, na talagang may katigasan ng ulo at pinipilit niya di umano nilang bumalik na lamang sa Maynila para naman at least nasa kustudiya siya ng kanyang tatay. Hiwalay kasi ang kanyang mga magulang at ito na nga mismo, no, ang produkto ng nasabing mga family situations.
0: Mm-hmm. Kinsa may gipuyan po ng bataa diha sa Midsayap, kaubang June?
20: Sa Libungan.
0: Sa Libungan, yeah. Kinsa may gipuyan, anak?
20: Yeah, oo. May sari, pinatayuan siya ng kanyang nanay kasi nag-abroad, no, sa Hong Kong ang kanyang nanay. Pinatayuan sila ng bahay doon. At yung dalawang kapatid niya ay naiwan doon sa Naik, Cavite. At siya lamang ang bumalik dito kasi nga supposedly mag-aaral siya sa ng kanyang high school na grade 10.
0: Ah, okay.
20: Kakalungkot, ano. Ito naman si alias Datu, patay na rin yung kanyang tatay, kaya't nanay niya na lamang. Siya ay taga Purok 3, barangay Gumaga, dumayo doon nung gabi na yon. Ito naman si alias Nono, may live-in partner din na taga Midsayap, na minor de edad din nung sila ay nagtagpo. At ito nga ay talagang sangkot din, no, sa illegal na droga. Makikita talaga na

0: gumagamit siya ng illegal na droga at labis sa kanyang pagsisisi sa kanyang pagkahuli kagabi. At isang pakete ng plastic na naglalaman ng shabu at 500 pesos na mark money ay nabawi mula sa kanya. Nakapit na siya sa custodial facility ng Alyosan PNP at maharap sa kaupunan kaso. Then, alas 8 pasado naman kagabi, isang lalaki na 39 anyos naman na residente ng Purog Zone 1, Barangay Poblasyon 7, Misiyerto Tabato, ang nasakote din na sa ikinasang drug entrapment operation ng Midsayap MPS sa Purog Zone 5, Barangay Poblasyon 7, Midsayap Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel William Faksoy, ang epe ng Midsayap PNP, itong si alias Deo na walang trabaho, walang asawa na residente ng Barangay Poblasyon 7 ay talamak na sa paggamit at pagtutulak ng illegal na droga. Nabawi mula sa kanya ang dalawang pakete na naglalaman ng pinaniniwalang shabu at 500 pisong mark money at wala na siyang maisagot pa dahil nga sa siya ay palagi nang inireklamo ng kanyang mismong pamilya at ng mga kapitbahay dahil sa pagiging pakawala at talagang kahit sino na lamang di umano ang labas-masok sa kanilang bahay at ito ay labis na kinabahala ng kanyang mga magulang. Sa kabuuan, lahat sila ay nakapit na sa kanya-kanyang mga custodial facilities ng kung mga police station na nakahuli sa kanila at nakadagdag sa pangalan ng kaso paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagula.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa may Pipalma area din sa nga probinsya sa nga Cotabato samtang nga dugang nga tuling sa ato nga mga balita karong nga buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dito nga bahina sa may area sa Pipalma no hingkapsan sa iyang kinabuhi ang usa ka barbero human kining gitiro sa wameling suspect sa lungsod sa nga Pikit. Matod sa taho sa PNB nga ang biktima usa ka buwaw mukalam hamtong ang panuigon aduna isaog mulubyo sa barangay Damasalaka pagalungan Maginaro del Sur. Ang biktima nakaangkon og samad binusilan sa o nga nadapa sa emergency responder sa Cruzado Medical Hospital apan gidiktar ang dead on arrival samtang paspas usab dayon misibata ang suspect padung sa wa gikabutyag nga direksyon human niyang mahimo ang krimen. Sa pagkakaron anaanay halawom nga imbestigasyon nga gihimo karon ang kapulisan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Wala kita igong oras sa atong pagpanag-uban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan. Garong adlaw nga Martes sa petsa at 13 ng buwan sa Oktubre 2026. Dang salamat sa iyong pag-uban ganit sa atong Drumanon. Siyempre ang atong sister station sa Joy FM Apanggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7. Joy FM.
3: Sa muka ni mo, love, di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
4: Unsa man na, love?
3: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
4: Na, katulgo na lagi ka.
3: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
4: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
5: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
6: Puno sa energy o

0: maghimsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
1: Lami, wala ka po. Lami, liho. Kaan mong lawas. Inagin mo yung Washington ka. Lami, lay mong lawas.
2: Kapila pag kamuinan mo sa kadlaw?
1: Ha, katulok. Bunta, good to hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung yun nun.
2: Kapinga...
1: Coffee Yaki, 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Isa-ayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas sa 6.
3: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
4: Maayong buntag mga katinig, welcome to the show. Ang programang Tinig ng Bayan mga katinig, adlaw nga Martes, Pecho 13 sa bulan sa Oktubre, maayong buntag 40.
5: Yes, kaubang dos, maayong buntag sa ato mga mag-uuma, maayong buntag sa ato ang mga kabataan nga padulong sa eskwelahan, ulan-ulan gani haming, sa iyo kaayo, no? Og siyempre sa mga senior citizen.
4: Tungod kay ulan-ulan. Tungod kay ulan-ulan. At sigurong tagaan o gano. Siya tagaan-tagaan sa mga kabataan.
5: Tagaan na to og kidiyaki. Kay bisag mataligsikan, ligon gihapon ang inyong kalawasan sa mga nanay. Ayaw naghulatan na magsakit pa ang atong mga pinanggang anak. Kidiyaki, take it away right og, now.
4: Og para kay nanay, og kay tatay, kay lolo, og kay lola, bilong ka gold, suporta sa aktibong pamumuhay araw-araw.
5: Og siyempre, bag umuambak sa unsa mang gibuhaton, kinahanglan yun, pili lang, 7-in-1, 5-in-1, 3-in-1, no?
4: Pwede ko mag-ukira.
5: Ukira, coffee. Nang yaki.
4: Mm-hmm. So, mga katinig, paspas kayong panahon, adlaw nga Martes, maduna may General Assembly karon.
5: Wow, mao ba? Sa pa na, mag-General Assembly, bahinay na sa patronage fund.
4: Aha, dili pa ni siya sa, ano, dili ni siya sa cooperative, kundili ang amo ang gitrabahoan, nag-schedule gini siya o General Assembly.
5: Wow.
4: Sa mga trabahante para makahistorya.
5: Oh, very important nga naagyo ay komunikasyon.
4: Okay, karong adlaw ato yung hisgutan na kining mahitungod aning food security, pero before ato na hisgutan na mangumusta taon sa nay nahitabo ni aning gikataho nga food poisoning sa Hanay sa mga senior citizens diha sa Kidapawan City.
5: Yes, kagahapong adlaw, no, naakitay mga kasaligang tinubdan kaubang dos, nilunsad og iyahang pamahayag si City Mayor Paulo Evangelista just after the convocation sa City Hall kay kada Lunes convocation man, no?
4: Man sa flag ceremony.
5: Yes, sa flag ceremony. Og naay commitment for deepening investigation. So puro tanan alleged okay. poisoning. Investigasyon nga atong paghahulaton unsay resulta, no? Kay daghang hakaaka kaubang dos kuno na anay namatay, kuno daghan ang gidala sa ospital, no? So mas importante nga naagi klarong datos, klarong pamahayag gikan mismo sa city government.
4: Usahay mo ni ang resulta ni aning pagsulod nato ni aning cyber age, no? Kaya tungod sa social media, adunay both sides, adunay positibo, adunay negatibo. Ang positibo, kaya paspas kayo ang mga pieces of information nga makaabot sa katawhan, no? Paspas yun. Ang problema lang kay usahayang accuracy, ang double checking, ang fact checking ni aning mga impormasyon, especially sa mga sensitive nga kaso nga susama niini, mura usahay masacrifice. So di lang usahay, kay almost always masacrifice. Mga katinig, kining bugat ni nga kaso kung dinoodi because mga senior citizen. And kung tinood, ha, again, kung tinood mga allegation, this happened at a time na adunay gathering ang mga senior citizen, and allegedly or reportedly ang maong gathering sort of na sanction kini diha sa city government sa Kidapawan. Now, tama lang nga nga to ang mayor nag-order og investigation og matud pa ni Nimo 40 mas yes. lalom nga investigation. And aside sa investigation, if I am not mistaken, ado na po commitment ang mayor nga tabangan ang mga medical expenses no, sa katong mga na hospital. What about the burial expenses atong
5: una abag yun, no?
4: Una abag
5: allegedly na. Ah. So, naatay interactor. So, salamat kay naminaw yun mo, no? Unya, pila ba ang eksakto nga numero kung do naman sa seniors nga na hospital o nagreklamo unsang barangay, unsang orasa ni kaon o unsang oras ni sugod ang sintomas. Ikaduha, asagikan ang pagkaon kinsay caterer o supplier. May sanitary permit ba, health certificate o food handlers training o naabay food safety officer sa dihang giluto o gitransport ang giluto, no? Ikatulo niyang pangutana nga gusto niyang i-contribute unsang menu. Pila ka oras nakatambay o nagikaon? Naka cold chain ba? O nainitan ba? Tungod kay ang init, pag-init sa Kidapawan, 4 hours man lang delikado na labi na kung dali mapanos ang recipe. Ikaupat, ingon niya kaubang dos, may sample ba nga nabilin nga gidala sa City Health Office para i-laboratory test na document ba niyang City Health? Unsay action sa city karon nangutana siya, no? So ni una na tag-ingon nga ni panawagan og makuti o lalom nga investigasyon si City Mayor Paulo Evangelista nga atong pag-atangan. So kana iyang take sa issue ka ubang dos.
4: Yeah.
5: Naninaw gid sa ato. Aso salamat, Eman.
4: Ah, Eman. Kasama kay Eman kita daghan pud gihapon kita mga pangutana mahitungod ni ani apan usa sa mga konsehal, si Attorney Francis Palmunis Jr., siya ang chairman on the Committee of Senior Citizen Affairs and Veteran Affairs diya sa Gunang Panglodyo sa Kidapawan City. O matod pa niya, alang sa dali, patas o komprehensibong investigasyon kalabot sa gitahong insidente sa food poisoning na nakaapekto sa mga senior citizen atul sa baguhay lang celebration sa elderly week pagidain ni.
5: Week of the elder.
4: Same statement of concern matod pa ni Judge Palmones sa Kagawad Palmones sa nga gipagawas ining October 12, gipagawas ini ang statement pasiugda ni Palmones nga ang panglawas kaluwasan o kaayuhan sa mga senior citizen kinahanglan kanunay nga prioridad ilabi na sa mga kalihukan nga gipahigayon alang kanila, especially siguro if kining kalihukan kuan sanction kini sa local government unit. So gipangayo sa konsehal ang hinpit nga kooperasyon sa City Health Office o sa mga tig-organisar sa kalihukan aron matino ang hinungdan sa gikatahong insidente o masiguro nga matubag ang tanang pangutana kalabot ni ini. So katong atong nagpadala diha og mensahe, yes. Ano, tama ra nga imuhang gi-raise katong mao mga pangutana kay mao usab gihapon kini ang gustong mahitabo ni Councilor Palmones kay matupad niya, lakip sa mga kinahanglang mahibal-an sa investigasyon, mao ang kinatibok ang ihap sa mga apektadong senior citizen. So, wa pata kabalo.
5: Yes.
4: Di ay, no? Kung pilag yun. So, ang ilang mga sintomas o kahimtang sa panglawas, ang resulta sa medical examination o ang possible kalambigitan sa pagkaong gipang apod-apod atul sa kalihukan. Kaya nga, no, matod pa sa ato ang mga taho nga nakaabot po dere o gani sa isinta, ikaw mismo nagkanayon nga aduna kunoy usa nga na hospital pero ang finding murag heart
5: heart ailment.
4: Oh.
5: Pero dili ba ang heart attack matrigger kung ugaling na ay food poisoning may hitabo?
4: Mm.
5: Another question. Wala ta nag-rule out pero mga butang mas maayong mapangutana, no? Labi na kay gusto po natong i-mention ka ubang dos, di lang ni concern sa mga elderly or sa committee ba sa senior citizens being held by ato ang amigo kaubang Boboy Palmones, no? Pero concern po kini sa committee ba sa health. Nagtinandayay nga committee intertwined kaubang dos. Ug dili lang committee on health at the same time committee on good governance. We enjoin Sir John Piñol, no? Nga magtinabangay sila ni ani, no? Kay basig it requires more stricter policy o guidelines. Kay daghan na bagyong mag-request panahon sa ano kaubang dos, no? Panahon sa mga activity.
4: Gabi ang ato pagpanga o pagprotect sa atong mga kaigsoonang senior citizen. And so dapat siguro po dili lang sa mga senior citizen kini applicable tungod kay tanan, especially kung food poisoning tukion kung kinsa katong mga ano matod pa ni Palmones dapat ano or kinahanglan usab nga masusi gayud kung asa ang gigikanan sa mga pagkaon nga ilang gikaon, no? Kinsa ang mga supplier, unsa ang proseso sa pag-andam ug pagdumala nini ingon man ang oras sa pag-apod-apod ug pagkonsumo. Akong pagsabot niya ni kay base ug maayo ang pagka luto, lami ang pagkaluto pero ang proseso pag-handle ni aning mga pagkaon dapat appeal sa imbestigasyon. So kini nga imbestigasyon base aning mga gipahayag ni Palmones has to be very ano extensive og malangkubon. So gipangayo usab ni Councilor Palmones ang detalyadong report sa mga lakang nga gihimo sa mga organizer. Ang kinsa kay organizer ani, no?
5: Organizer ana kung elderly week ka na kaubang dos, so that is a regular yearly program or calendar gyud nga magtagbo ang mga senior, no? Siyempre ang Federation of Senior Citizens gyud mo presume gyud ko ana kaubang dos the way I know, no? Murabag panahon sa kababayenan, so kinsay mo ano na siyempre ang naa gyud sa mga sa women sector kini kay mga elderly man ni, so naa ni sa Federation sa Senior Citizens usa ni ka kolektibong kalihukan.
4: Sige. So matod pa ni Palmones, dapat ang City Health Office ug uban pang hingtunlan mo cooperate usab ug mutabang.
5: So pwede pa silang mo appeal sa investigation in aid of legislation, no?
4: Ang committee,
5: ang ang sangguni ang panlungsod, Committee on Health, Committee on Senior Citizen, Committee on Good Governance. Tapos katong sa pangutana na apoy gwapo ng suggestion ni, dali lang na mamrob og Sir Romy pagkuha sa mga nabiktima kung takon di ay ang senior citizen president sa kada barangay. O kana yang sugyot. Mahibawaan na daw kinsa sa mga ni participate dito kung takon. Ipatawag daw ang
4: Actually na natin mga initiative sa towards that gahapon pa no. Apan mura og na ako in a sense nga nagmakuli man mo istorya kining pipila ka mga leader sa mga senior citizen sa gani. Mas sense na kung umurag na ay gitaguan. Huwag na sila gustong isulti, pero dili nila masulti. Base sa kung
5: so, manghangyo ta, sense of courage.
4: And responsibility, yes, of course.
5: Kay dili pwedeng muhilom-hilom lang ta, no? Dili pwedeng, although dili tamang tulisok, pero importante nga matrace na tuon sa hinungdan para dunay corrective measure. So, kung walay mo tingog, isupress ninyo, dili matabangan ang pagpakahilom.
4: Mm-hmm. So, ako'y padayon ni kay Matod Panipalmolis. Gusto po dyan masayran kung unsa ka itong mga lakang gihimo, mga initial steps na gihimo sa ano local government unit. Sa actually, ang hihingan lang din ang City Health Office, pero this is not just a concern of the City Health Office, but ang atong mayor mismo has command responsibility. And it's good to hear nga nagpatawag na siya og investigasyon, og matod pa, aduna gihapoy ano, I have yet to confirm this, pero ang nakaabot sa ito ang mga taho, adunay commitment nga i-assist katong mga financial o medical needs sa mga na-hospital. Wa, ganito ka balog pila pa ni kabuok. I-monitor po mato ni Palmones. Dapat dili pasagdan kini mga senior citizen, ilabi na katong nasa mga hospital, but it is incumbent upon the government nga monitoron ang ilahang health situation. Dili lang katong nasa hospital, pati katong mga naigibati nga wala nag pa-hospital.
5: Oo, naapag-iikuan din. Unsa may sintomas, nagkalibanga ba? No? Nagsuka ba? Gisakitan ba ang tiyan? So, kanipun yung tanaw, kaubang dos kung nagkalibanga, no? Pasensya sa mga nagkaon. Nag-LBM, o gisakitan ang tiyan, siguro, naanay kasayuran. Unsa ang food poisoning, unsa ginabati, no? Pero tama, it's good nga ang mga kumitiba, tabangi po ninyo si Mayor kay usama na sa oversight function sa sanggunian.
4: Correct. Kining statement ni Palmones, ako ning basahon kay murag adunay kuanani undercurrent, murag aduna say nahibal-an. Pero dili mabutyag dinhi nga statement kay matod pa sa taho. Dugang pa ni Palmones, gidasig niya ang mga hingtungdan, ha, usbon ako. Gidasig niya ang mga hingtungdan nga magpatuman og mga corrective og preventive measures aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot, labi na sa mga kalihukan nga gipasiugdahan sa syudad. Kini dagdagan kayo gano. Bugat ni daghag
5: ang mga termino, gipasiugdahan. Huwag niyo muna ibutang sa imong vocabulary, taral, pasiugdahan.
4: Pero, ang usapod nga nakabugat niya, kay murag, adunay presumption. Nga adunay dili mayo nga nahitabo o kinahanglan magpatuman o corrective and preventive measures aron malikayan o gi-address kini kinsa ang magpatuman o corrective measures sa ang matud pa doon sa statement ang asa to syudad kay gipasiugdahan man daw kini sa syudad, so gipasabot sa mga pahayag nga wala kini pasabot nga daan ng gihukman ang bisan kinsang tawo, opisina, organisasyon. Hinoon, tumong niini ang pagpaligon sa accountability, transparency o mga lakang alang sa pagpanalipod sa panglawas sa publiko. Matod pa sa pahayag.
5: So, dili ta mahadlok sa nahitabong panghitabo sa sipyat. Kay mamali man gani ang kabaw nga upat ang tiil, masipyat man gani. Pero ang pinakaimportante ang pag-atubang sa accountability aron dili na ma-repeat ug dili na mausab. It will be guarded the next time around, no? Corrective measure, tama kaayo nga termino, no? Kay gani, mahinugduman ako kaubang dos, many years ago, nahitabo po na sa makilala. usa ka dakong aktibidad nila sa dihang perting daghana gipangdala sa ospital, no, kay nanakit ang tiyan og na trace nga ang hinungdan mao ang itlog ata sa patil kung di ko masayop, no, gipanitan og medyo na ay nahitabo nga medyo na panos, so nanakit ang tiyan, no. Ang pinakaimportante lang pag-atubang sa problema.
4: Okay.
5: O pag-imbestiga nga makit-an gyud ang source sa problema.
4: Mhm. Ano na ba hait nga punto ni ining maong statement, no? Kaya gipasabot sa pahayag nga wala kini nagpasabot nga daan ng gihukman ang bisan kinsang tao, no? Pero giingon usab niya sa pahayag ni Palmones, kudos, no, saludo Palmones, no. Matod sa pahayag ni Palmones, kun ha, this is conditional. Kun mapamatud-an sa investigasyon nga adunay na paglapas sa nagpatuman sa mga balaod, lagda o sumbanan, ang angay nga aksyon kinahanglan ipatuman subay sa balaod o gustong proseso. Oh, judge yun eh, no?
5: Judge, chairperson sa committee sa kuan, committee sa senior citizen. So, kumbaga, ishoot mo na ang bola, judge.
4: Hmm. Aha, but more than anything else, hindot po din ang statement. Matod pa niya, ang pag-atiman ko, no, sa mga senior citizen, di lamang angay ipakita panahon sa elderly week, kundili kinahanglan ipadayon sa matag adlaw. Sa pagkakaron, ang tinuod nga hinungdan sa gikatahong food poisoning, kinahanglan pa nga matino pinaagi sa tukmang imbestigasyon og medical nga pagsusi. Morning statement sa ato ang judge sa konsehal. So basi sa ang statement, naagi mga agencies of government nga dapat imbestigahan og manubag ni ani og kung aduna may pagkulang. Matud pa niya, ang proseso sa balaod usibot pasubot ana posibleng kasuhan ang ato ang pagsubot niya.
5: So importante siguro kana bang mga makusganon decisive nga privilege speech in joining sa tanang ehensya para mas mapasayon ang pagdetermina pila ang biktima, kung tinuod man kay lagi na ang term nga alleged, no, pila ang kung tinuod man nga naay namatay, pila asa kinsa, no, og dakog mahimo mismo ang konseho. Again kaubang dos using their oversight function. They can call also their own investigation in aid of legislation. Para di na mausap. Ug mamarkahan, makoreksyonan kinsa man ang caterer ato, asa na sipyat. So it is coordinative effort dili lang sa usa ka ahensya. Ayaw lang taon sa Committee on Health.
4: Dapat gyud ang sanggunian panglungsod manghingusog ni ani og hinaot unta nga ang tanang mga sanggunian panglungsod sa mga local government units sa manining sa Kidepawan adunay susama kang Judge Palmones sa nga mubarog gayod para sa kaayuhan sa katawhan, kay sama diha sa Caraga ang sangguniang bayan, no, nahisgutan diha, init kay nga issue diha sa Caraga karon kining 300 million loan sa local government unit, og part niya ning 300 million loan will be pag-purchase og yuta. Now na-approve na kini og matud pa sa atong mga kasaligan nga tinubdan, nag-down na gani ni sila og 50 million niya ng yuta nga pagapaliton sa kantidad nga 100 million. Apan wala ginibarog diya sa sanggunian, no? In fairness, diya sa sangguniang bayan, wala ginag-question ni aning 100 million worth na yuta nga ang kalapadon is according to reports sa 14 hectares. So paapan daghang nagayaw-yaw sa guwas nga nagaingon ka ng 14 hectares sa considering sa valuation sa yuta sa maong lugar, dili gani siguro sobra-sobra na ng 50 million. Sige mo giyaw-yaw diha, di pod mo mo ano tingog.
5: Di pod mo barog. Pero how we wish for a sanggunian, no, is really a fiscalizer. Sanggunian nga kabalugod mo question. Kay kung way tingog-tingog, diretso koros, magduda man na. Ano sa mani nag-cash sinabot mo? Nag-cashunduan?
4: Nag-cashunduan. So, ato ka ng subaybayan. Kaya sama sa impeachment, every peso is the money of the taxpayers. Hinaguan, gipasingutan ka na sa mga taxpayers, unya ka mong mga politiko, susama diha sa impeachment trial, basta-basta lang ninyo nga kawaton iluklok sa inyohang bulsa kanang kwarta sa katawhan.
5: Dos, alay, ako pinakatawa ko ba? Tamang goy reaksyon, maayo untag unggoy daw ang nangawat kay ang isuksukan. Duara ka ba? Pero pag politiko daw ang mangawat, dili lang bulsa. Daghan daw kayong duffel bag, dagang maleta, dagang sudlanan, dagang balay. Isuksukan, no? So, maayo pa daw unggoy.
4: Gawa sa duffel bag, daghang bangko ang kadepositohan. Unya, pag hapit na ang end of the year, kung asa mag-submit sila, obligado sila nga mag-submit og sal end, ila sang mag-issue sila og manager's check para mo float.
5: So to all politicians concerned, no, ang nagahimo ni anak tawon, maluoy tas Pilipinas, bali yun tamo lambo. Og that will be an ascendancy nga ipasa taw nato sa ato ang mga apo og mga katawhan, mga apo og mga kaanakan, no? That should not be the practice unta makit-ana.
4: Actually, ang atong suggestion diha sa mga katawhan diha sa Caraga, ha, kung mahadlok man yun mo, dili gid mo makabarog, pwede man mo magpadala og sulat anonymous diha sa ombudsman, diha sa DILG. Di ba?
5: Wa po'y radyo dito nga. Pareho ni mo kay Isogdos nga.
4: Nag-radyo ka na itong sister station. Live ba yata rin
5: dito? Live sa dito? So, kuan ba? Abunuhan ang atong gamayng kaisog. Hangtod nga, wala ta mag-inusara, magpadaghan aron nga makatingog.
4: Pero mag-unsa man ang radyo kung ang katawhan dili mo barog, di ba?
5: Yeah.
4: Orag, it's a voice in the wilderness.
5: So, mauna nga importante po. Panahon gani sa eleksyon, ayaw taw nawong sa Ninoy Aquino nga nanampiling ang tanawon. Kana bang ang inyong mapili, ang atong mapili, naabay ROI, naabay return of investment. Human na to gibutang. Dili lang nga nagkita lang mo na one day millionaire, pero ni-perform bagyod. Gihigugma bagyod ang katawhan. O mo deliver bag tinuuraing serbisyo sa katawhan. Kay kung ang tubag dili, unya, Ninoy Aquino ay atong basihan, nan. Condolence natong tanan katawhan.
4: Anyway,
5: pero na ano tayo?
4: Oh, si
5: Miss Floor.
4: Oh. Naputol.
5: Sige, try na to, no. Atong ginapaning kamutan.
4: Nakabuelo manggod siya, no. 40 good.
5: Si Dos manggod ba? Gikan sa food poisoning ni adto sa corruption, naapay impeachment.
4: Anyway, ingana ka ano diverse
5: so ana sila unggoy-ungguya nung taon yung pagpangawat lang sang unggoy-ungguya kana bang dire ra ibutang sa gilid kaya wa nang dagko kay sudlanan, no.
4: Okay lang ta og unggoy-ungguy basta kanang mga kawatan og bangawat sila kubalan po nila ang lubot sama sa unggoy nga kubalan og lubot.
5: So kaubang dos gikan sa atong Binisaya nga coming from the heart and conscience, magsasalita talaga tayo ng Tagalog dito, no?
4: Mapasubo na po tayo.
5: Oo, magtatagalog tayo dahil ang makakasama natin ngayong umaga ay isang champion. Champion on lobbying at mula ito sa Maynila, pero meron silang mga local chapters dito sa South Central Mindanao kasamang DOS. At ang pinaka-concern nila, yung social justice for the farmers.
4: Okay.
5: Kaya nga sinasabi yung campaign na food nationalism magsisimula daw sa kaldero at sa plato ang nasyonalismo ng isang bansa, no. Makakasama natin si Ma'am RZ Glipo, ang National Director ng Integrated Rural Development Foundation. Ma'am RZ, good morning.
4: Good morning po, Ma'am. Welcome sa Tinig ng Bayan.
6: Good morning po, Ma'am Ruby at
5: si Romy po ang kasama ko, Ma'am. Double R kami.
6: Si Sir Romy. Oo. So, masaya ako at na-imbitahan niyo po ako dito sa inyong programang Tinig ng Bayan.
5: Yes, Ma'am.
6: Ang IIDF, Integrated Rural Development Foundation po ay isang NGO na mayroong programa po niyan sa North Cotabato, sa Davao del Sur at Barm Areas, Davao Oriental. Kaugnay po ng programa namin, tulungan na magkaroon ng sinasabi natin resilience livelihood o kabuhayan ng ating mga magsasaka sa Niugan at maging sa mga palayan po.
4: Mm-hmm.
6: So, ang mission po ng IIDF ay mapalakas yung kapasidad, no? Magkaroon ng dagdag na kaalaman, kasanayan, ang ating mga magsasaka, mga kababaihan, mga kabataan, at mga patutubong kapatid natin upang mapaayos na ang kanilang kabuhayan, magkaroon ng dagdag na kita, at magkaroon ng sinasabi natin disenteng kita na yun ang magpapa kumbaga sasagot, no, sa mga pangangailangan ng isang pamilya.
5: Yes, Ma'am RZ, bago lamang, kung hindi kakamali, parang petsa 8 ba yun o petsa 9 ng gabi, no? Medyo isang napakagandang hakbang ang ginawa ng IRDF dahil kayo ang nag-convene sa mga NGOs na may mission para sa mga farmers, no, sa mga women farmers at sa mga youth na into farming, no. Tinipon po ninyo sa isang dinner, dialogue and consultation. Ma'am, ano ang parang pinaka-intensyon ng alliance building na ito, especially na with due respect sa inyo, ni-research po namin, talagang you are an advocacy lobbyist. Ano po ang mas magandang tinitingnan natin na mas mapatatag pa natin in joining other NGOs who are into this stake?
6: Okay. Salamat, Ma'am Rudy. So, nagkaroon nga tayo, no, ng pagtitipon noong October 8 ba yun? Upang i-revive natin yung movement for food sovereignty. Matagal na rin natin yung naitayo yan sa bahagi ng Cotabato, particular yung mga NGOs yan sa Kidapawan.
5: Yeah.
6: Upang subunan nga yung crisis sa pagkain, alam naman natin noon pa. So, binabalikan ko yung mga issue namin. Actually, issue pa ito ng panahon pa ni ng dating administrasyong GMA kung saan may balak na noon ay privatisa ang National Food Authority. Kita dahil sa aming advokasya at pakikipanayam sa mga legislators sa Congress, hindi po ito na tuloy. Pero nagkaroon tayo ng koalisyon na hanggang sa 2020 na tayo ngayon, ay nagtuloy-tuloy ito. Kaya lang nung naipasa nga nung 2019 yung Rice Clarification Law, na meron na tayong warning nun, na sabi natin na baka pag naipasa yan ay babagsak yung presyo ng palay. Eh, gawa nga po ng mga imported na bigas ay
5: nagkatotoo.
6: Hindi na magbibigilang pumasok. Gawa ng tinanggal na ito yung tinatawag natin quantitative restriction o import quota na tinatawag sa bigas. Hindi lang ako kasi actually nag-walking po ako. Medyo mahingay, pasensya na po. So yung sitwasyon na yon na sabi natin magkakaroon nga ng disruption sa domestic food production at malulugi ang ating mga magsasaka, lalo na sa palayan, na marami pa naman. At yung mga 3 billion, mahigit yung mga magsasaka natin dyan, ay nagtatotoo nga. Kaya ngayon, sinabi namin na hindi man napakinggan yung aming kampanya na pigilan ng paglalabas ng batas na to, pagsasabatas nito, ay tuloy pa rin naman natin. Palawakin pa yung kampanya para supportahan yung mga magsasaka at hindi na lang mga magsasaka, hindi mismo mga consumidores. Nahilig kumain. Tulad natin, lato na tayo kumakain. Kaya nga, sinasabi natin, pwede sa basic rights, sa fundamental rights, lato na tayo kumakain para mabuhay. Pero nga, ang problema natin, kailan siya kailangan suporta ng mga nagpapakain sa atin, yung mga magsasaka. Nagiging problema ngayon, yung halip na magkaroon tayo ng murang pagkain, murang bigas, mahal, no? Nagkakaroon tayo na sinasabi natin yung krisis sa pagkain, mahal ang bigas. Marami nang nagsisipid, marami nang hindi kumakain ang tatlong beses sa araw. Kaya yung ating tradisyon ay hininga natin na hindi na lang mga mag-isaka ang kailangan imbelto dito para lumakas din yung boses ng mamaya na magkaroon ng kasiguruhan sa pagkain, makabili ng murang pagkain yung ating mga mamayan, masustansyang pagkain, abot kaya ang halaga. So yun po ang konsepto bakit pinalawak natin mula sa food sovereignty concept, movement of food sovereignty. Noong isang araw, introduce namin yung sinasabing food nationalism, movement for food nationalism and agricultural sovereignty. Mayroon din kasi sa akibat no, na konsepto yung pinili natin yung tulungan yung mga lumilikha ng pagkain dito sa ating bansa. Isang forma rin niya ng pagbabalik doon, pagbabalik na ako, pagkilala sa sinasabi natin food heritage. Bago pa man, dumating itong institution sa atin ng mga importasyon, no? So, kaya tayo, one of the major food importers tayo, kahit malawak yung ating mga lupain na natatamnan, ay bago pa man yun, meron tayong mga sariling pagkain, no? Na makukuha, no? Ay tatanim lang natin sa ating mga garden, sa ating mga taniman, sa ating mga ahal, yung ang ating naging kultura, therefore naging kultura, yung pagtatanim para sa sariling pagkain. Unfortunately, dahil nangyari sa kolonyalismo, yung heritage na yan, no? Pagka kanina mga kamote, mga root crops, lahat ng pwede natin gawin gulay, parang nawala. Yun yung sinasabi dun sa libro ni Professor Jack Mendoza na ano yung nangyari, ba't nawala yung pag-asa sa sarili, self-reliance, self-sufficiency sa pagkain. So, combination ng mga structural problems, then yung import-oriented policy, yung sinasabi natin, import liberalization, lahat na ang nag-beneficio ay mga sabihin natin, mga farmers ng malilang pangkanta. So look where we are now, for four decades, na ang ganyang kultiya ay hindi naman nagdulot ng pagkain ng bayan, which is more like yung sinasabi na matatanim natin sa ating backyard, mga gulay, bukod sa palay, maaminit natin yung nutritional requirements ng isang pamilya, but also at the same time, food relying on local food is a form of resistance na ayaw natin ng pulisya na nagbulog mo
4: kasi sa kahirapan.
5: Yes, Ma'am RC, talagang clearly explained ang mga konsepto, no? At ang mga practical na ginagawa, lobbying, at yung nakikitang structural at mga pulisiya mismo ng gobyerno. Na,
4: ang hindi lang clear, kuwarenta yung signal natin.
5: Ang hindi baka lang pwede, medyo chapi-chapi ang signal, Ma'am.
4: Baka pwedeng tumigil muna siya.
5: Naglalakad ka ba, Ma'am? Nag-walking, oo, medyo choppy-choppy, napaka sayang po ng mga mensahe. Ah, naglalakad kayo, ma'am? Walking?
4: Baka pwede tumigil po muna. Request lang po.
5: Try natin.
6: Tigil muna ako.
4: Oh, better.
5: Eto, ma'am. Kamusta na ang halata nga kanina? Parang humihingal si Ma'am Arzy. Tingin ko, nagja-jogging o nag-physical fitness?
4: Mahalaga yan.
6: Walking lang.
5: Walking? Okay,
4: ayan,
5: okay.
4: Better na, ma'am.
5: Ma'am, we are listened to... Yes, ma'am. We are listened to practically South Central Mindanao, no? Ilang probinsya? 14 of 18 provinces, Ma'am Arzy, kaya gusto nating ma-improve talaga ang signal.
6: Malawak. Oo. Malawak po pala.
5: Oo, yan.
6: Rich, oo.
5: Oo,
6: yan, maganda po yan, mga, kasi diba napag-usapan natin dun sa meeting na
5: yes.
6: Kailangan na yun, yung tutukan yung edukasyon, diba, yung sa mga kabataan natin, mga grade school,
5: yes.
6: Matuto na silang magtanim, kasi nung panahon natin, diba, mayroon tayong class, tama, may class.
4: Gardening.
6: Tayong,
5: gardening.
6: So, may application na sila ng halaga ng gulay, diba?
5: Meron tayong, Ma'am Arzy, Nutrition Month. Nutrition Month, mga green leafy vegetable, the Go Grow Glow Foods.
4: Actually, gardening in elementary, sa high school, tawag sa amin yan, manualia.
5: Ano yung manualia?
4: Manualia po, manualia. Magtatrabaho ka.
6: Manual.
4: Oh, papapawis ka.
5: Yeah.
4: But anyway, isa po...
6: Tama naman, no? Parang exercise at the same time.
4: Uh-huh.
6: Mayroong kabuluhan kasi makaka-harvest yung mga bata, manadagdag din sa ano nila. Sana ibalik yan ang get-ed. So,
4: ma'am,
6: yun na nga ang ating layunin, yung medyo multi-stakeholder tayo ngayon.
4: Yeah, ma'am, ang galing ng mga sinasabi po ninyo, no? Pero it is very much easier said than done dahil... Unang-una, yung food security ay dapat maging priority ng gobyerno and therefore mag-reflect ito sa national budget. Now, look at what happened in Congress now. Bago lang kaka-approve ng trillion na plus na budget.
5: 7 point something,
4: oh,
5: tama ba?
4: Pero
5: trillion?
4: Tinututulan ito ng iba dahil allegedly, marami pa rin mga insertions, marami pa rin pork barrel na ang magbe-benefit yung liderato lang. Pangalawa, ma'am, parang systemic na ito. Hindi natin mahiwalay dito sa katotohanan na sa bansang Pilipinas, ilan lamang ang nagmamayari ng malawak na lupain habang ang mga karamihang Pilipino ay kakarampot yung kanila. But as you've said, hindi naman din siguro to excuse dahil sa backyard natin, pwede naman tayo mag-garden. Though, of course, there are other factors like inputs. Ano? Ang pinopromote ng ating gobyerno ay yung mga synthetic. And so therefore, kahit volume man yung production, sinisira naman nung ayong ating environment at hindi healthy sa mga mamamayan ang kanilang nakakain. So, ano, ma'am, these are contrasting situation na
5: parang systemic din, no?
4: Yeah.
5: Malalim na problema, Ma'am Arzy.
4: Baka nang i-address ito?
6: Totoo yan, no, na ang mga lupain natin ay sa malungkot na tayo dahil parang bumabalik ulit yung mga malalawak na lupain dun ulit sa mga landowners na, you know, mayayaman, yung may mga kapital. Samantalang yung mga agrarian reform beneficiaries ay parang wala pa rin kasiguruhan doon sa kanilang mga titulo. Yan ay systemic nga, diba, dahil nga sa ang ating society ay talagang pinagpugara na ng mga elit at sila may control sa lahat, kapital, lupa, teknolohiya.
5: So parang laborer lang talaga yung totoong farmer?
6: So karamihan ay mga laborer at maliit lang yung nakukuha nilang halaga mula doon sa kanilang produksyon at sa produkto nila. Paano babaguhin yun? may kinakailangan na mas structural change at over time yung governance ay umaayon at yung policy ay umaayon sa interest ng mga mamayan. Sabi mo nga, easy and said and done, but it should also come from the mga mamayan na sabihin nilang tama na itong mga political dynasty, di ko ba? Sila ang may control ng ating mga resources, negosyo sa baba. Paano naman yung sinasabi niyong mga kung mayroon mang lupa o may vegetable plots, wala namang mga seeds, wala namang mga fertilizers or input. Itong grupo namin, kasama na yung iba, kasama niya sila Mitsubi, yung T-Rise,
5: Ma'am RC, Ma'am RC, idugtong ko lang din. Idugtong ko lang din. Itong kasama kong isang R dito, meron itong 3P farm. Tri-people farm. So, hindi man ito, hindi man ito nakasama sa meeting dahil madalian. Pero ito in practice, naniniwala rin sa organic talaga.
6: So, maganda po yan. So, tayo, itong grupo natin, sana lumawak na ma-influensya natin yung pag-sasaka na nakadepende doon sa mga prinsipyo ng agroekolohiya. So, yun po yung pinapromote po namin, agroecology, na magre-rely tayo doon sa mga nakikita natin mga materials mula sa farm, halimbawa, yun yung mga waste pwede natin gamitin, di ba? Yung rice hull, yung coconut husk, pwede tayong gumawa ng mga
4: kukupit.
6: Pang-decompose, no? Organic fertilizer na mag-decompose at magiging pataba sa ating lupa. So ngayon, sa mga coconut farms, kasi training po kami dyan. Ang tawag po namin, agroecology, good agriculture practice, so, ibang pangalan, ang iba, regenerative agriculture, organic farming. Pero lahat yan ay nag-replenish, no? Ng nutrients ng lupa at nagre-rely sa mga kung makikita natin doon sa loob ng farm. So, that's necessarily synthetic at maganda naman ang tubo. No? Nakakita na doon sa mahabang panahon na rin ang ating pag-promote ng teknolohiya na ito na gumaganda ang tubo ng mga halaman, lumalaki ang ani, lumalaki ang kita over time ng mga magsasaka.
4: Ma'am, marami na po tayong efforts toward that end, no? But what is frustrating kay una, maliban sa walang sapat na suporta ng gobyerno, pangalawa, yung ating mga kapitbahay ay napaka-stubborn na ayaw talagang tanggapin yung organic farming at yung mga kapitbahay mo will syempre affect dahil yung mga
5: pupunta yung peste sa nag-organic.
4: Oo, ganun po. Isa po yung problema. Kaya nga it's easier said than done. But of course, napaka-noble naman po yung mga sinusulong ninyo. And we hope we can partner with you sa mga seminars, sa mga trainings because we are also going towards that end. Though syempre, sometimes hindi nyo po kami masisisi na mag-express ng aming mga frustrations dahil senior citizen na po kami at since we were students nag-a-advocate na kami ng environmental protection, nag-a-advocate na kami ng
5: sustainable agriculture.
4: Madalas po namin sinasabi our country will never progress unless you start to develop agriculture dahil agriculture based naman yung ating ekonomiya po.
6: Apo, kaya nga po, Sir Romy, natutuwa ko na mayroong mga tulad ninyo na halimbawa na ma-dedicate niyo yung mga farms niyo para sa demonstration ng ganito pagiging environmental at pagiging sustainable at ecological ng mga farms. Ano po. So pag marami po tayong may ganyan, mas ma-influensya natin. Yung problema po natin na sinasabi niyong maraming ayaw naman maniwala or disbelievers or pessimistic doon sa teknolohiya or ayaw sumunod, sabi nyo, maraming constraints po yan. Often, yung constraints yan, poverty din, polisiya din ng gobyerno. So kung mayroong mas malaking push for agroecology, so sustainable agriculture, organic agriculture, although mayroon nang NOAA, no? Kaya lang hindi nga sabi niya wala masyadong budget. But if we are able to influence more individuals, groups, natahagin itong agroecological approach, including yung mga kabataan, ay may pag-asa ka, sabi niya nga, mga senior citizen, ako rin senior citizen na, but
4: we belong.
5: Pero hindi napagod.
6: Awareness ng mga, ano, mga kabataan. Ano po?
4: Ma'am, so ganito, ma'am. I think...
6: intergenerational transfer yung mga knowledge na
4: ito. Yeah, bilang. Correct me if...
6: Malimit sa atin.
4: Correct me if I'm wrong, ma'am. I think what is most needed is yung... education campaign at saka advocacy, because for one, in our case, nag-process chicken manure na kami, nag-vermiculture na kami, nag-composting na kami, lahat ng mga organic na sinubukan na namin. Gumawa na kami ng aming organic pesticides, pero hindi namin kinakommercialize.
5: Organic feeds
4: Organic feed sa mga livestock, but of course, para kang ano, lone ranger, gawawang cowboy, nag-iisa.
5: So kaya palalawak yun.
6: Kasi nga po, the major thrust and policy direction is to provide incentives, financing, para dun sa mga export crops, ng banana, so you see.
4: At masyadong dependent itong mga crops na cash crops na pinopromote. Masyadong dependent sa mga fertilizers at mga pesticides,
5: synthetic.
4: At ito yung nagdadala ng peste dito sa ating mga sakahan.
6: Pero may mga changes din kasi dun sa export market, halimbawa sa
4: Japan,
6: European market or whatever. They are consumed in other parts of the world. And mayroon ding consciousness na on
4: organic lang yung bibilhin nila.
6: Opo. Kaya sabay-sabay yung effort ng transformation, no? From the other side of the world dito sa atin. Pero pinaka-critical yung mayroon tayong educated na mga mamamayan, mga sa community na gumagawa din, pinapraktika itong mga practices na makakalikasan.
5: At mahalaga, Ma'am Arce, yung paghahanap ng mga makakasamang organisasyon, yung alliance building. Nagtaka nga tayo, no? Malaki na rin pala ang grupo, marami palang NGO. Kailangan lang merong anchor, merong magpapatawag, may mga discussion. At pwedeng manawagan ka na lamang, Ma'am Arce, no? Ano yung mga nakikita natin na pagpapalawak pa dito ba sa Mindanao, dito ba sa after sa pinatawag kung saan isa rin ang ICON, no? Me coming from ICON sa naimbitahan, para bang are we seeing a light at the end of the tunnel by firming up ourselves, palalakihin natin, magpapatuloy tayo sa mas malawakang edukasyon. It's your time na manawagan, Ma'am Arce.
6: Okay po. Siguro para dito sa ating mga kababayan na nasa Mindanao na tinuring na food basket ng Pilipinas, ay tingnan ulit natin, no? Tingnan natin ang saan ba ang tatahakin ng ating agrikultura at pagkain sa mga susunod pang taon. Marami sa ating mga magsasaka ay matatanda na. 68 years old yung average. So, 10 years from now, siguro ko magre-retire na rin ang mga magsasaka. At kung hindi magbabago ang kanilang kabuhayan, yung kanilang estado sa buhay, hirap-hirap pa rin, baon sa utang, ay makikita natin siguro na wala na tayong agrikultura sa mga susunod na taon, lalo na patuloy yung epekto ng pagsama ng panahon, no? Yung tawag natin climate change. So, napapanahon ngayon na kumilos tayo. So, nananawagan ako sa mga mamaya ng Mindanao na muli nating buhayin ang sinasabi nating pagkain, sistema sa pagkain at agrikultura na nakasandig sa sarili. Lalo na ngayon na may El Nino, baka kailangan alagaan natin yung ating mga halaman, yung ating lupa. Marami na

0: kakang makakaligtasan.
1: Mm-hmm.
0: So, pagsamahan natin ito. Pagsamahan natin kasi panahon na upang matugunan natin yung problema sa kasalatan sa pagkain o sinasabi natin sa gutuman. Ayaw nating makikita may mga komunidad na may malawak namang lupa pero nagugutom ang mga tao.
1: Wala na po tayong oras, ma'am. Maraming salamat sa inyong napakahalagang panahong binahagi sa Tinig ng Bayan.
2: Yes, hanggang sa susunod, ma'am RZ, madidiscuss natin. Meron silang paninindigan sa anti-pax silica so some days to come.
1: Sana po sa susunod ng mga pagkakataon ay hindi ka magatubili magbigay ng iyong panahon muli. Yun po mga katinig-tinig ni Ma'am
2: RZ Glipo, siya pong National Director ng Integrated Rural Development Foundation. Isa pong NGO na very consistent sa pananaw kasamang Romy na wala sa importasyon ang tunay na solusyon upang mahango ang mga magsasaka sa kahirapan.
1: Natin mga reaction na rin may tungkol na itong gihisgutan diha sa Caraga, no? Matod pa niya. Unless man useless man magsaba-saba diha sa radyo, sir, kay bungol man ang mga tao dire.
2: Tagaan og hearing aid.
1: Especially ang mga loyalista ni Mayor Andagang o ang mayor diha si Mayor Ronnie Usnan. Unsa pa napasigidugang andili man sad dili man sad na sila ma-interview kay no, ambot lang ani no. Ang mga official daw diha dili ma-interview. I think this has also something to do with katong controversy about covering kanang sangguniang bayan diha no sa Caraga kay murag na yung mga move adunay mga gihimo nga lakang ang pipila ka mga konsehal nga i-quote unquote regulate ang mga coverage sa mga journalists. Aduna po siya ipadala, no? Apparently, Facebook post diha sa Caragueños, no? Matod pa diri sa post nga yang gipadala, tuloy ang basahon kay murag ihaguan po siya ipadala. Shout out sa Caraga Health Center. Murag minandayan ni siya pero paningkamutan nato nga
2: nga tingog mandaya po or accent ha minandaya do sa
1: dili ato minan paningkamutan nato nga ma-translate sa Bisaya kay so ingon niya kamandum kahapon ko no namatay ang among amigo gikan sa disgrasya sa motor og kanang ward ang ward ko no diha sa health center ni no dito gidala og ang pasyente namatay dito sa clinic o unsa ba natawag na health center pero matud pa niya ang mga katawhan kuno diha sa Caraga kung magpa mga sila og business permit nag-adto sila sa health center para sa sanitary permit sanitary ba gigamit no pero kanang hospital perti kulong health center perti kulong hugawa kaya katukan ng ilahang namatay nga amigo gibutang lang sa usa ka kama nga wala gani gitabunan ang og habol ang iyahang lawas tapos sa aduna pa kuno yung mga basura o mga dugo-dugo o mga siren sa nga nagkalat no cotton sana eh? Ang mga cotton siguro kay mga use nga cotton na pa sa kama sikira awon na kamayo sabanas unta na may habol para matabunan katong lawas man lang sa patayng lawas so daghan sa gisulti at the end sa iyang mensahe kadamak ng health center ng Caraga amenities pati sistema bulok mga damak piragaba adto kamayo kamang ng sanitary permit pero yang kamayo center wide sanitation
2: so dapat look out na sa unsa na sa head of hospital no
1: sa local government unit sama sa nga bisagan ng simple nga poisoning sa mga senior citizen na ay look out po na sa ato ang mayor
2: so gamiti og microscope mga naa sa posisyon no because we cannot get out from the accountability sa dihang ni dagan og ni daog ta no? So wa naman tay oras kaubang dos pero

0: accountability. Memorize na to na dapat ko, especially kung politician ka.
1: Yeah, yeah. So, wak naman tay oras, pero ang inyong sibianan, ang inyong tinig ng bayan is taking also its highest accountability to inform the people and to empower the people. Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Tinig dos, Romy Iluswa, nagapasalamat sa pakiguban ka na mo o nagaingon. Nga ang tinig ng bayan, tingog sa katauhan, ayaw ka maghawa. Kaya musunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario.
2: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine. Sa molde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ba ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man ito na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Joy FM.
9: Ang oras, ganap na ang alas 7, just na.
7: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Martes at 13 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Headlines. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang barbero pinagbabaril sa bayan ng Pikit, Cotabato. Headlines. At suspect sa tangkang pagnanakaw na naganap naman sa Surala, South Cotabato, na uwi sa pamamaril, suspect agad na sumuko. Headlines. Brownout naranasan na kagabi sa ikalawang distrito sa lalawigan ng Cotabato dahil sa puno ng kawayan na sumabit sa high voltage na linya ng Cotelco. Headlines. At samantala, ama ng estudyanteng sangkot sa nangyaring pamamaril sa mass shooting incident sa Banga National High School, inireklamo na o sinampanan ng kasong kriminal. Headlines. Samantalang habal-habal driver nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa Aliosan, Cotabato. Headlines. Isang magsasaka biktima ng pamamaril sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Headlines. Samantala, isang construction worker patay matapos ito'y pagsasaksakin sa Davao City. Headlines. Kalinisan at paggalang sa mga pasyente sa Caraga Health Center inireklamo. Headlines. 300 residente sa Davao Oriental na ospital dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Headlines. Mati City nakatanggap ng ikalawang sunod-sunod na Green Banner Seal of Compliance. Headlines. At samantala, dispatcher ng van na aresto naman dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Osamis City. Headlines. Isa pang sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto din ng mga otoridad sa Lanao del Norte. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
10: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kiriyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiriyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
13: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, naisigis siya o inom o gantiba niya pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
12: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
0: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: oras, ganap na ng alas 7.15 na at ngayon sa detalye ng ating mga pangunay mga balita. Dahil naman sa pagsabit ng puno ng kawayan sa linya ng kuryente, particular sa 69 kV volt transmission line sa Barangay Concepcion, Makilala, Cotabato, na karanas ng ilang minutong total blackout kagabi ang ikalawang distrito sa lalawigan ng Cotabato. Alas 5.39, naranasan ang naturang kawalan ng supply ng kuryente. Ayon sa pamunuan ng Cotabato Electric Cooperative, na sumabit puno ng kawayan sa structure number 536 sa National High School ng Barangay Concepcion sa Makilala, Cotabato. Dahil dito, nakaranas ng 10 minutong pagkawala ng supply ng kuryente at matapos ang isinagawang rehabilitation sa naturang linya ay naibalik agad ang supply ng kuryente sa M3 Bagong Tapay at M4 Kidapawan Substation. Pinasalamatan naman ng Kutelco ang mga residente na agad namang nagbigay ng impormasyon. Samantala, balita mula naman sa Surala South, Cotabato, patay ang isang lalaking tangkasanang magnakaw nang ito'y nabaril ng bantay sa isang construction site sa Barangay Libertad, Surala South, Cotabato, alas 10:30 kagabi. Ayon na sa ulat ng Surala Municipal Police Station, kung saan ang isa ay umunong pulis personnel ang nakakita na isang lalaki ang tumatakbo patungo sa direksyon na malapit sa Calzada Village bago ito natumba sa gilid ng kanyang usisain. Nabatid ng naturang na lalaki ay nagtamo ng tama ng bala at isinugod pa sa pinakamalapit na ospital. Sa investigasyon, nabatid na ang naturang biktima ay magnakaw sana ng ilang mga materyales sa pribadong construction site. Dito ay nagkaroon ng komportasyon ng biktima at ang bantay sa naturang lugar na si alias John, 44 anyos. Matapos na napatay ni alias John, ang naturang biktima ay sumuko din ito sa mga otoridad. Isunukol man ito ang isang baril na caliber 22 revolver na may dalawang bala. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang insidente. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Pikit, Cotabato. Isang barbero naman ang pinagbabaril alas 9.30 kahapon ng umaga. Ang biktimang nakilalang si Buwaw Ahmad, may asawa at residente ng Sityo Punol, Barangay Batulawan, Malidigaw Special Geographic Area. Sa investigasyon ng mga otoridad, na habang ginugupitan ng biktima ang kanyang customer, ng isang gunman ang lumapit sa kanya at pinagbabaril gamit naman ang 45 caliber pistol. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang suspect. Samantala, ang biktima ay isinugod pa sa ospital. Balita mula naman sa Alios at Cotabato, na aresto ng mga otoridad ng isang habal-habal driver na nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Barangay Lower San Mateo, Alios at Cotabato, alas 7.10 kagabi. Ikinasaan ng mga otoridad ang naturang operasyon na dahil sa ayaw pa rin tumigil ng naturang suspect sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ayon na sa Alyosa na PNP, magkatuwang sila ng Philippine Drug Enforcement Agency nang ikasan nila ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng isang alias Nonoy na taga Barangay Lower Katinggawa na Mid-Sayap, Cotabato. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng naturang habal-habal driver. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Patay naman ang isang magsasaka matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa bahagi naman ng Barangay Bito. Kahapon ng umaga, ang biktima nga si Sammy Juan, residente ng Barangay Wadya, Banisilan, Cotabato. Sa investigasyon ng mga otoridad, naganap ang naturang insidente alas 10:10 kahapon ng umaga kung saan ang biktima ay pinagbabaril na maraming beses. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at naisugod pa sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo sa naturang krimen. Samantala, balita mula naman. Sa Osami City, naaresto naman ang mga otoridad ng isang dispatcher ng van dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Baligtay atin naman ni Renz Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay.
1: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 23 anyos pinagi sa usa ka drug bypass operation nga ang suspisado ilang si alias Joke dito kini sa Purok 1, Barangay Karangan, Osami City. Bato pa sa report, gikasa ang operasyon batok sa suspek human kini napalitan og illegal nga droga sa Pursuer Bayer. Gila siya nga residente sa nasambit nga barangay ug usa kini ka dispatcher. Nakuha gikan sa imposisyon ang 8 ka putos nga gituhoan adunay sulod nga syabo. Nakaputos pa kini sa sulod sa kaha sa sigarilyo ug gibutang kini sa belt bag. Na-recover usab sa operasyon ang usa ka tinuod nga 500 piso bill nga gigamit sa kapulisan isip mark money. Ginadayon ang Osami City Police Station ang suspek o ang mga nakopiska ng mga ebidensya. Sa pagkaroon, gianda mo ipasakaran sa kapulisan ang suspek o kasong may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM.

0: nilalakas ngayon sa Malaybalay City ang police visibility sa iba't ibang mga purok at barangay ng naturang lungsod. Ito ay kaugnay ng pinagting na kampanya laban sa illegal na droga, smuggled cigarettes at iba pang mga criminality. Ayon na kay Malaybalay City Chief of Police, Lieutenant Colonel Arnel Philip Pontillas, na prioridad nila sa kasalukuyan ang crime prevention at crime solution sa pamamagitan ng aktibong foot patrol at pagsasagawa ng mga operasyon bilang bahagi naman ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad. Ayon sa kanya, malaki ang tulong ng pakikipag-ugnayan ng mga sibilyan sa pagbigay ng mga impormasyon. Samantala, dagdag na balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, ihatid ni Renz Sumalinog.
1: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka street level individual pinagi sa drug buyback operation nga gipahigayon dito sa Purok 1A, Barangay Dalama, Tubod, Lanao del Norte. Ito nakalabay ng Oktubre 11, 2026. Gipahigayon sa operasyon o ang operasyon sa last 2020 sa Odo Kapin Kukulang mga kaaban sa mga personay sa Tubod Municipal Police Station, kaaban usab ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Tubod, Lanao del Norte o Police Provincial Office o ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 sa Lanao del Norte. Gila ang nadakpan nga si alias Jose, Sigwita Anios Minyo o residente kinis sa nasampit ng barangay. Upat ka headseld o potos nga gituhoan nga dunay sulod nga shabu ang gituhoan nakuha usab sa iyahang posisyon. Adunay kinigimanaban ng 1.25 grams nga bay katidad kini nga 8,500 ka pesos. Narecover usab ang usa ka bakanting plastic nga pakite nga 500 pesos nga gigamit usab nga buyback money o ang cash nga 227 nga kwarta. Usa ka asol nga lighter, usa ka kahang nga sigarilyo nga green Canon menthol o usa ka army green nga coin purse. Gidala na ang mga nakumpiskag substansya sa Lanao del Norte Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Chapter ang suspek na nagkaroon sa kustodiya sa Tubod MPS alang sa dokumentasyon o custom disposasyon. Yan ang usap ang kasong ipasaka patong kaniya sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok sa maong suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
0: Samantala, balita mula sa Pipalma area, ihatid naman ni June Villa Soto. Kasamang June.
2: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tatlong magkasunod na anti-drug operation ang matagumpay na nilatag dito sa tatlong munisipyo ng First District o Pipalma area. Una, alas 5 pasado kahapon ng madaling araw, tatlong mga individual kabilang ang dalawang minor de edad ang nasakote sa implementasyon ng search warrant dito sa bahagi ng City Landing, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Makailang beses na kaloy, no, na itong Kabaruyan ay talagang target at naging sentro ng operasyon ng ating mga otoridad. Sa pamumuno ni Police Captain J.R. Buban, ang hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU ng Cotabato Provincial Police Office, katuwang ang Libungan Municipal Police Station at Second Cotabato Provincial Mobile Company. Bit-bit ang search warrant number 026-040 na permado ni Honorable Judge Reynera Osoa, ang Executive Judge at Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 28 na nakabase dito sa bayan ng Mitsay Cotabato na may petsyang Oktubre 9, 2026. Nilusob ng mga operatiba na sa pamumuno ni Buban ang pamamahay nitong minor de edad na si alias Jujay, 17 anyos, na residente ng nasabing lugar, at nang napasok na ang pamamahay nito ay nandun din ang dalawang iba pa na sina alias Nonong, 21 anyos, at itong si alias Datu, 16 anyos, na residente ng Bumaga, Libungan, Cotabato, at dayo lamang doon sa pagalugog ng mga operatiba na kumpiska ang umabot sa 20 pakete ng mga plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may kabuwang timbang na 35 or 34.5 grams na may kabuwang tinatayang halaga ng higit kumulang 227,460 pesos. Ito ang unang beses sa mga nagdaang taon na isang minor de edad ang siyang naging target dahil na rin di umano sa pagiging talamak nito sa pagkakasangkot sa illegal na droga. At patunay lamang di umano na ang nasabing operasyon ay nantad ang pagkakasangkot ng mga minor de edad o mga kabataan sa bentahan ng Shabu sa bahaging ito ng probinsya ng North Cotabato. Nakapiit na sa custodial facility ng Libungan PNP itong si alias Nonong dahil siya ay nasa age majority na habang sina alias Eugene na target ng search warrant at ang kanyang kasamahang si alias Datu ay agad na i-turn over sa custodial o sa custody ng Municipal Social Welfare Development Office Libungan para sa tamang disposisyon kaugnay sa Children in Conflict with the Law o CICL. Alas 7:10 naman kagabi, isang dagit-dagit driver ang natimbog sa ikinasang drug bypass operation ng Aliosan Municipal Police Station. Batay sa ulat na pinalabas ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Aliosan PNP, target ng nasabing operasyon si alias Jake, 46 anyos, isang dagit-dagit driver na taga Purok, Paglaom, Barangay Lower Katinggawan, Midsaya, Cotabato, na siya rin dumadayo sa bayan ng Aliosan para magbenta ng illegal na droga. Nabawi mula sa kanya ang isang pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang Shabu at isang 500 peso bill na marked money. Hindi naman itinanggi ng suspect ang kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga. Nakapit na sa Aliosan PNP Custodial Facility si alias Jake ang nakatakdang sampang ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Law on Dangerous or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 8:30 naman ng isang unemployed, walang trabaho lalaki na nakilala si alias Deo na residente ng Purug Zone 1, Barangay Publisyon 7, Bitsay, Cotabato, ang nasa kote sa inilatag na drug bypass operation ng Mitsaya PNP sa Purug Zone 5, Barangay Publisyon 7, Mitsaya, Cotabato. Ayon dito kay Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr., hepe ng Mitsaya Municipal Police Station, na napakatalamak din nitong si alias Deo, 39 anyos, walang asawa, walang trabaho. At dahil sa pagtutulak ng droga, dahil nire-reklamo na siya ng mga tao sa kanyang paligid at ang mismong kanyang pamilya dahil sa labas-masok na mga hindi naman nila kaano-ano na mga individual sa kanilang pamamahay. Wala namang tanggi pang isinambit itong si alias Deo sa kanyang pagkakasangkot sa illegal na droga. Kulong na ang nasabing suspect sa custodial facility ng Mitsaya PNP na nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tiniyak ni Faxoy na hindi titigil ang kapulisan sa bayan ng Mitsaya sa pagsawata sa pagkalat ng illegal na droga na nasasangkot ang iba't ibang profesyon, iba't ibang economic status at iba't ibang barangay sa ngayon. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Ha? Namis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
0: Ginap ng alas 7:37 ng oras at samantala sa dagdag ng mga balita. Mula sa Kidapawan na City, nananawagan ngayon ang isang membro ng konseho na imbestigahan na maigi ang nangyaring food poisoning na nakapekto sa mga senior citizen sa selebrasyon ng Elderly Week nitong nakaraang Oktubre 8 sa City Gym. Ayon na kaya City Councilor Francis Boboy Palmones, Committee Chair on Senior Citizens Affairs and Veterans Affairs ng Sangguniang Panlunsod, mahalaga ang komprehensibong imbestigasyon na may kaugnayan sa naturang insidente. Sa kanyang pahayag kahapon, sinabi nito na mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng mga senior citizen at dapat bigyang prioridad ang kanilang kalusugan. Hiniling din ito sa konseho ng higpit na kooperasyon sa City Health Office at mga organizer ng naturang aktibidad para malaman kung ano ang naging dahilan ng pagkaroon ng food poisoning. Matatandaan na sa naturang insidente, iniulat ng 3 mga senior citizen na naospital. Samantala, isa naman ang namatay matapos namang atakihin sa sakit sa puso na ang nag-trigger ay ang naranasan itong pagsusuka at pananakit ng tiyan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng city government kaugnay ng naturang insidente. Ibig din ni Palmones na alamin ang resulta ng medical examination at posibleng pagkakaugnayan sa pagkaing kanilang kinain. Ibig din ito na malaman sa imbestigasyon kung sino ang supplier, proseso ng paghahanda ng pagkain at ang pag-manage nito. Hiniling din ito ng detalyadong report mula sa sa mga hakbang na ginagawa ng organizer City Health Office, maging ang mga kinaukulang ahensya at ang pagkakaloob ng medical assistance, referral at monitoring sa kalagayan ng mga senior citizen. Inudyukan din ito ang pagsasagawa ng mga corrective at preventive measure para malikayan ang mga kalintulad na mga insidente. Balita naman mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni James Palmahil.
9: Nagreklamo ang isang residente matapos umanong makaranas ng hindi maayos sa kondisyon sa Caraga Municipal Health Center sa Caraga, Davao Oriental habang inaalagaan ang kanilang yumaong kaibigan. Sa isang social media post, ibinahagi na nagrereklamo ang umano'y kakulangan sa kalinisan, pasilidad at paggalang sa dignidad ng kanilang namatay na kaibigan habang nasa emergency room. Dagdag pa na nadatnan umano nilang walang sapin o kumot ang bangkay sa kama at bukas ang mga pinto na sinid dahilan pang makita ito ng mga taong nasa paligid. Inireklamo rin ang umano'y kawala na malinis na sapin sa kama, mga ginamit na bulag, sakit ng hiringgilya at mga bakas ng tutudugo sa sahiga. Bukod dito, binanggit ang mainit na kondisyon ng silid, sirang saksakan na isang fan at walang umano ng malinis na inumin tubig at mga pangunahing pangailangan para sa mga pasyente at kanilang mga kanaka. Ayon sa na-post, layunin na kanilang reklamo na mabigyan pansin ang kalinisan, kaligtasan at maayos sa pagtrato sa mga pasyente at kanilang pamilya upang hindi na maulit ang katulad ng karanasan. Sa ngayon, wala pang kalakip na payag mula sa pamunuan ng Caraga Municipal Health Center hinggil sa mga reklamong ito. Samantala, umabot na sa 300 residente ng Davao Oriental ang na-ospital dahil sa mga problemang may kaugnayan sa respiratory system kasunod ng nararanasang matinding init ng panahon na iniuugnay sa strong El Niño. Ayon sa Task Force El Niño, kabilang sa mga may naitalang epekto ang mga karamdaman na dulot ng matinding init at pabago-bagong lagay ng panahon. Batay naman sa PAGASA, nararanasan na sa tropical Pacific ang strong hanggang very strong El Niño conditions na maaaring magdulot ng mas mataas na temperatura, mas mababang pag-ulan at mas mahabang panahon ng tagtuyot. Gayunman, posible pa rin magkaroon ng pag-ulan dahil sa iba't ibang weather system kabilang ang mga bagyong maaaring makaapekto sa Mindanao. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa matinding init, uminom na sapat tubig at agad magbakonsulta sa doktora kapag nakararanas ng hirap sa paghinga o iba pang malubhang sintomas. Dagdag pa sa mga balita, muling kinilala ang City of Matinda Oriental matapos itong makamit sa ikalawang sunod na taon ang Green Planner Seal Compliance para sa taong 2024 hanggang 2025. Iginawad ang pagkilala sa lungsod sa 2026 Regional Awarding Ceremony bilang pagkilala sa mga husay na pagpapatupad at pagpamamahala ng mga programa para sa nutrisyon. Ayon sa National Nutrition Council, iginagawad ang parangal sa mga lokal na pamahalaang epektibong nagpapatupad ng mga programa para sa kalusugan at wastong nutrisyon. Inaasahang magpapatuloy ang pagtutulungan ng City Nutrition Council, City Health Office, mga katuwang na ahensya at 35 barangay nutrition scholars upang mapalawak ang serbisyong pang-nutrisyon at maisulong ang wastong pagkain sa bawat barangay ng Matusi. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Salmahin, nagbabalita.
0: Ginap na nga alas 7.43 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Nais naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mabigyan ng opisyal na partisipasyon ang mamamayan sa mga programa ng pamahalaan at maipahayag ang kanilang pananaw at mungkahi hinggil sa mga usaping mahalaga sa kanilang sektor. Kasama ang DILG at ilpa pang mga miyembro ng konseho sa lalawigan ng Cotabato, isinagawa naman ang pagpupulong hinggil sa pagtatatag ng Provincial People's Council na bubuin ang kinikilalang civil society organization at ng sangguniang palalawigan. Nahalal naman bilang mga bagong opisyal ng Provincial People's Council, sina dating USM President Francisco Garcia na naging pangunahing tagapangasiwa sa naturang aktibidad ang Office of the Provincial Planning and Development Coordinator. Sa mga balitang pambansa,

pasado na sa House of the Representative sa huli at ikatlong pagbasa ang 7.2 trilyon pesong budget para sa taong 2027. Ang naturang pagbasa matapos ang 4 o 62 araw ng matanggap ng Executive Spending Plan mula sa Department of Budget and Management o DBM, nakakuha ang House Bill Number 10858 ng 281 votes na pumabor, 13 ang kumontra at 1 ang nag-abstain. Ayon kay House Speaker Faustino Bujidi III, nang maipasa ng House of the Representative noong Agosto, ay tiniyak naman nila ang commitment para sa mamamayang Pilipino na bawat sintimo daw nakita ay mapupunta sa tamang gastusin. Dahil dito ay ipapasa na nila ang naturang panukalang batas sa Senado para sa pagsusuri. Magkukunbi naman ang mga mambabatas para sa Joint Congressional Panel para isagawang reconciliation bago tuluyang ipasa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para naman sa kanyang pag-aaproba. Ibinayag naman ang dating bodyguard ng dating Akubicol Party List Representative Elizalde Co. na si George Villalon Jr. Nakuha na niya ng video ang mali-maletang umano'y pondo para sa o mali-maletang puno ng pera na dinala sa tahanan ni dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez. Sa unang araw ng pagdinig ng petisyon para sa piyansa ni Romualdez sa kasong plunder sa Sandigang Bayan, inipresenta ng prosecution ang 13 segundong video na nagpapakita ng mga maleta na nasa sala ng isang bahay na ayon kay Villalon ay tirahan ni Romualdez sa Forbes Park sa Makati. Ayon kay Villalon, kuha ang video noong Nobyembre 21, 2023 nang maghatid sila ng mahigit sa 20 maleta mula sa kondominium umano ni dating Akubicol Party List Representative Elizalde Co. sa Taguig. Ipinadala rin niya sa kanyang asawa ang video, kalakip naman ang mensaheng, "Puro pera laman yan. Deliver yan kay Romualdez." Sinabi niyang, alam niya na pera ang laman ng mga malimaleta dahil nakita niya umano ang isinasaayos ang mga ito habang punong-puno ng cash. Kinusto naman ng kampo ni Romualdez sa pagiging tunay na mensahe at itinangging bahay ng dating speaker ang pinaghatiran ng naturang maleta. Samantala, piniyaga naman ng Sandigang Bayan na tanggapin ang mga karagdagang ebidensya ng prosekusyon. Dumalo si Romualdez sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Bad news! Magkasabay namang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis kanina ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Alas 6 ng umaga nang ipinatupad ang dagdag na presyo na 1.56 sa kada litro ng gasolina, 1.77 naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Pero may himas naman para sa produktong diesel sapagkat nagbawas ng 3.1 sa kada litro nito. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garin, ang fuel inventory kung saan ang diesel daw ay tatagal pa sa nang hanggang sa 56 na araw, habang ang gasolina naman ay tatagal ng 53 araw, ang kerosene naman ay tatagal pa ng 147 araw, samantalang ang LPG ay tatagal ng 31 araw. Sa pinakahuling balitang pambansay na aprubahan na sa ikatlo't huling pagbasa naman ng panukalang batas na naglalayong higpitan ang paggamit sa social media ng mga minor de edad. Nakakuha ng 287 botong pumabor, 3 ang kumontra at walang nag-abstain nang ipasang panukalang batas na House Bill Number 105566 o ang panukalang Safe and Friendly Environmental for Kids in Digital Space o SAFE Act.
Laman ang naturang panukalang batas sa pagkakaroon ng minimum age requirement para sa social media at ilang digital platform na nagbabawal sa mga bata 13 anyos na gumawa ng account. Nakasaad din dito ang papayagan lamang ang mga minor di edad na 13 hanggang 18 na gumamit ng digital platform pero may restriction laban sa mga pananakit o ipagbabawal ang mga content, behavioral profiling, unnecessary collection o pamamahagi ng personal information pagbili at kahalintulad ng pagsusugal. Kasama rin sa laman ng naturang panukala ang pagbubuo ng Office of the Children Social Media and Digital Safety sa ilalim naman ng Department of Information and Communication Technology o DEC na imumonitor naman sa pagsunod ng naturang panukalang batas na magsasagawa ng technical assessment, preliminary investigation at makipag-coordinate sa mga ahensya ng pamahalaan. Inaatasan din ng naturang panukala ang National Telecommunication Commission o NTC para sa pagpapatupad ng naturang batas. Pagpapatupad ng naturang panukalang batas. Matatandaan na noong nakarang linggo ay inaprubahan na rin ng Senado ang kanilang version ng paghihigpit sa paggamit ng social media para sa mga minor di edad. Sa balita naman sa Ibayong Dagat. Mula sa Israel, hindi naman bababa sa 20 katao ang nasugatan sa nangyaring pagsabog sa Ramim Raids kahapon ayon sa ulat ng Non-Profit Emergency Medical Services sa Israel na Majin David Adom na ang pagsabog ay malapit sa border ng Lebanon kung saan ang mga biktima ay mga mag-aral at guro sa isang field trip sa peer observation point malapit sa naturang insidente. Dalawa ang naitalang nasa kritikal na kondisyon, tatlo naman ang nagtamo ng moderate injury. Ang 15 iba pa ay kasalukuyan namang nasa ospital. Sa balitang pang-ekonomiya.

0: Inudyukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino na bumili ng balde para makapag-ipon ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Ang naturang pahayag ng Pangulo ay bilang paghahanda ng pamahalaan para sa inaasahang pagtama ng Super El Nino sa Pilipinas. Ang naturang pahayag ay umulan naman ng samutsaring reaksyon at pagbabatiko mula sa mamamayang Pilipino. Samantala, hinikayat naman ni Marcos ang mga Pilipino na magtanim ng sariling gulay upang makatulong sa pagharap sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon sa Pangulo, nakahanda daw ang pamahalaan para hikayatin ang sapat na supply ng bigas sa baboy, baka, manok. Ngunit inaasahang higit na maapektuhan ang produksyon ng gulay dahil sa katapusan ng o kakapusan ng tubig. Kaya't ayon sa kanya, mahalaga na bumili ng balde at tuturuan mga Pilipino paano gagawin ang filtration. Samantala, ibig ni Mania ang Green Revolution ng bawat pamilya na magtanim ng gulay sa kanilang bakuran. Sa balita sa larangan naman ng sports. Bahagyang bumaba ang ranking ng Pinay netter na si Alex Ayala sa bagong listahan ng Women's Tennis Association o WTA na inilabas naman kahapon. Laglag ito sa number 19 na posisyon na isang pwesto mula sa dating career high na number 18. Hindi gumalaw ang puntos ni Alex sa 2,241 dahil hindi ito naglaro sa pool noong Singapore Open. Matatandaan, matapos na sumabag sa Singapore Open, tumulak si Alex sa 2026 Asian Games sa Japan kung saan nagkasya lamang ito sa tansong medalya. Hinimok naman si Alex sa WTA 1000 Beijing Open sa China para maging bahagi ng Team Philippines sa Asian Games. Ang Beijing Open ay inaasahang mandatory WTA event kung saan may penalty ang high-rank player na hindi lalahok sa torneo. Sinabi naman ng Philippine Tennis Association, lusot na si Alex sa anumang parusang ipapataw ng WTA. At sumanyo ang kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday at 13 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama sina James Palmahil at Ren Sumalinog, June Villasoto. Happy birthday nga pala sa Vice President for Marketing ng Yaki Herbal Laboratory kay Sir Darwin Diano. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean Ginseng, Mangosteen, Agaricus Mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
3: Nagapangapi ko kopya kay si Pininuan. Sukat pag sugod na ako kinama na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
4: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oy?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
1: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.